0: da duniyar ke bukata. Najeriya na kan gaba wajen yawan al'umma a Afirka wanda kuma ke fuskantar matsaloli a fannin ta na noma, musamman tsadar taki bayan ga matsalar tsaro. Kan haka, na nemi jin ta bakin ministan kula da harkokin noman Najeriya, Sanata Abubakar Kyari, da ya halarci taron.
1: Me za ku yi dangane da Bola Ahmed Tinubu ke tabbatar wajen ministry din da kuma shi bankin agriculture da kuma kai wanda ke kira da Najeriya agricultural development fund. Wasu za mu na tsarin yanzu ma mun fara wanda za mu sa farashin taki a bayan kan sauki ga manoma su samu su sa. Insha Allah ba za mu yarda mu kashe manoma
0: to sai dai a yayin da ake sa ran taron kan ci gaban tattalin arzikin Afirka a yayin nasara, Fabrice Muchiga daga Jamhuriyar Congo da ke aiki da shirin bunƙasa fannin ilimi a nahiyar Afirka ya ce muddin ana buƙatar cikakkiyar nasara, to fa ya zama dole a samu wakilcin daukacin kasashen Afirka ciki har da waɗanda suka samu matsala da Faransa.
2: We need to take the full picture. You know, the full picture in terms of
3: muna buƙatar tunkarar matsalolinmu a dunkule ta fuskar al'ummar da lamarin ya shafa. Mu tabbatar mun gayyaci kowa har ma da ƙasashen da alaƙar su sai tsami da Faransa. Mu gayyaci Mali da Burkina Faso domin a gani na Afirka bata cika ba in babu waɗannan ƙasashe. In ko ba haka ba, ba batun Faransa da Afirka ake ba. Faransa ce kawai da wasu tsiraran ƙawayenta.
2: It's France with a group of friends.
0: Ya zuwa lokacin karkare wannan taro dai, hannayen jarin akalla euro biliyan 23 kwatankwacin naira triliyan 37 aka zuba don bunƙasa muhimman fannonin ci gaba a Afirka. Matakin da ake sa ran zai samar da guraben ayyukan yi akalla 250,000 a sassan nahiyar. Nurado Suleiman daga birnin Nairobi a Rafai.
4: Ga shirinmu na gaba.
5: Rayuwata.
6: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Sannunmu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata daga nan sashin Hausa, Radio France International RFI. Sunana Zainab Ibrahim. Shirin rayuwata bisa al'ada kan tattauna batutuwa da dama da suka shafi mata da ƙananan yara tare da gayyato ƙwararru domin lalubo mafita a kai. To a wannan rana shirin ya mayar da hankali akan matsalar gushewar kunya tsakanin sirrikai. Sannan a hankali wannan matsala na neman zama ruwan dare ga maduniya, musamman a irin zamanin nan da akasari magidanta ke kokawa da yadda rashin haƙuri da lalacewar tarbiyya ke tasiri a zamantakewar iyalansu. A ƙasar Hausa ba sabon zance bane zama gida ɗaya tsakanin uwar miji da sirikarta, sai dai a wasu lokutan ba kasafai ake wanyewa lafiya ba, domin yawanci idan uwar miji bata samu sabanin fahimta da sirikarta ba, to tabbas za a samu akasi a ɓangaren matar ɗa. Ko da yake ba a taru an zama ɗaya ba, ganin cewa akwai ɗaiɗaikun iyalan da ke fahimtar juna a zamantakewar su har tafiya ta yi nisa. Bayanai dai na nuna cewa a irin zamanin nan akan samu sabani, inda sau da dama uwar miji kan zargi surukar tata da cutar da ɗanta, lamarin da kan sa a kai ruwa rana tsakanin sassan biyu. Ku gyara zama domin jin yadda batun nan yake. Shirin rayuwata ya tattauna da Malama Bilkisu Isa Hamid, wata uwar miji daga jihar Bauchin Najeriya, da Malam Shehu Ibrahim, masani kan al'adun Hausawa. Amma kafin nan, wakilinmu Ibrahim Malam Goje daga jihar Bauchin Najeriya ya haɗa mana wannan rahoto.
5: Rayuwata.
7: Kunya aba ce mai matukar muhimmanci a kowace irin zamantakewa, musamman ta wure. Sai dai kuma sannan hankali irin mutuntawa da kunyar da ke tsakanin uwar miji da surukarta tana nema zamowa a bar tarihi. Zainab, matar da ke zaune da uwar mijinta a gida guda, ta yi bayani kan yadda ta kai ga musayar kalamai tsakaninta da surukarta ta.
8: Ba duk abin da na mata bana burge ta, zan yi abinci, zan kai mata abin karyawa, abincin rana har da na dare. So amma duk wani abin da nake ba ta kallon shi komai nayi ba zan burge ta ba.
7: Ita ma mamar Sadiq, wata amarar da bata wuce shekara ɗaya da aure ba, ta tabbatar da cewa ta samu sabani da sirika ko kuma uwar mijinta, bayan da ta ce tana shiga mata rayuwa.
5: Gaskiya mun samu sabani da yawa da har take shigo min cikin nawa rayuwar personality, ta samu ido ta takura min da yawa. Alhalin ni bayan duk wani hakinta da komai nata da ita da ɗanta ina sauke musu, amma a gurin ta kaman kullun ban kai bane a akona gaza ne kuya ne.
7: Abubakar Aliyu, wanda ya taba samun matsalar rashin fahimta tsakanin mahaifiyarsa da matarsa, ya baiwa magidanta wannan shawara.
9: Kai a matsayinka na wanda kake tare da mahaifiyarka, kai ka ringa sa ido wa ita matarka, kuma kai iya bakin kokarin ka na ganin ka daidaita su. Kowa ka bata hakkinta wannan a matsayin hakkinta na mahaifiyarka, wannan ita ma ka bata hakkinta matsayin matarka.
7: Amma hangar masana yanayin zamantakewa irin su Malam Abubakar Suleiman, akwai mafita daga wannan matsala?
10: Ita mahaifiyarka za ta rika ganin cewa duk abubuwan da za ta rika yi tana ga kaman tana soyayya ce da take maka, ita kuma matarka gani take kaman ana takura mata. To saboda haka

0: maza kansu su dinga nuna wa matan nasu iyayensu nan fa suna da daraja. Wani matsalan daga wajajen mazajen ake samu, wani kawai idan yana son ki zaki ta yin abin da ranki yake so, ba zai iya tsawatarwa ba saboda soyayya.
1: Matsayin ƴa mace na ko ina, a makaranta, a harkan kasuwanci, a rayuwa.
2: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi, gaba ɗaya iyali za su amfana.
1: Za ta iya dogaro da kanta, ta kuma taimaka, ta bunƙasa iyali. Hakan shine jajircewa, ba abun kunya ba.
2: Ko da kai yaro ne ko babba, lokaci bai ƙure ba. Ka koyi sana'a, ka nemi ilimi, ka tallafa tare da alfahari.
1: Tunaninka na da zurfi, hannayenka za su iya ma. Ya cancanci ka samu damar ci gaba.
3: Jajirtattun mata, gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi, kowa zai yi nasara.
2: Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
4: Tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Cikin shirin rayuwata, ba tare da ɓata lokaci ba, sai zantawar shirin da Malam Shehu Ibrahim, masani kan al'adun Hausawa a tarihin Najeriya.
5: To gaskiya kamar yadda ka faɗi da can baya dai, abin ba haka yake ba. Ana zama na mutunci tsakanin sarakai a gida, kuma mafi akasari dama an fi zama a gida ɗaya. Saɓanin yanzu da yawanci ba a gida ɗaya ake zaune ba. To amma kuma sai ya zama da babu irin wannan kunya ɗin ko mutunci ko kuma ganin girma juna, musamman daga ɓangaren ita yarinyar. To wannan ni zan iya alakanta shi kai tsaye da abin da ya shafi tun daga neman auren. Misali maza yawanci suna wannan sakaci ɗin, su suke gwada cewa abin da suke buƙata shi ne aure. Wacce za su aura ita tafi musu komai, mutunci ita tafi musu daraja. To in ba su gwada mutuncin iyayensu ba, su ma ba lallai matan su gani ba. Sannan kuma a ɗaya ɓangaren akwai za a iya cewa tsangwama ko kuma sanya ido daga ɓangaren su matan. Suna ganin la'alla ɗansu yanzu ya fara kawo ƙarfi, ya ɗauko batun aure, ya kuma mai da hankali kan wata yarinya. To wannan zai iya jawo tsana a tsakaninsu. Ko da an zauna taren kuma ba a zauna tare ba, sai ka ga ba a san juna. Inda miji zai ce ta ziyarci gidansu da kanta kenan, ba lallai ta so ba. Inda za su zo, ita ba lallai ta so ba.
6: To misali in za a tambaye ka shawara, ina mafita?
5: Wannan dai yana tsakanin ɓangaren su iyayen. Hallau dai aiki ne, ko ya aka auro ƴa, haƙƙi ne a kanki ki rike ta matsayin ƴa tunda ɗanki ya auro ta. Idan kika ba ta girmanta, kika tsaya a matsayinki na sarka, to shakka babu ita ma za ta mutunta ki. Wannan zai taimaka wajen dawo da martabar. Sannan su ma ƴaƴan maza da za su auro, to dole ne su gwada cewa gidan da suka je aure su ɗauki iyayen tamkar iyayensu. Wannan ne zai ba da dama ita ma ƴar in ta zo, tunda ana mutunta iyayenta, ita ma za ta mutunta iyayen shi. Waɗannan suna daga cikin abubuwa kaɗan-kaɗan da za mu iya yi mu a matakanmu na dawowa da waɗannan martaba ɗin.
4: Tattaunawar Ibrahim Malam Goje da Malam Shehu Ibrahim, masani kan al'adun Hausawa da ke tarayyar Najeriya. Gare ku masu saurare, ina mafita game da matsalar gushewar kunya tsakanin sirikai? Muna dakon ra'ayoyinku. Duka-duka abin da ya sawwaka kenan a wannan lokaci, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. A madadin sashen Hausa Radio France International RFI, musamman wakilinmu daga Bauchi Ibrahim Malam Guji, Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar, ke cewa bisalam, mu huta lafiya.
7: Masararo, assalamu alaikum, barkanku da warhaka, barkanmu da sake kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu saurare daga nan sashin Hausa na gidan Radio France International RFI, tare da ni Kabiru Muhammad Dan Bauchi. To kamar yadda watakila masu sauraro kuka ji a labaranmu na yau cewa a Najeriya, ko bai ga hare-hare na cikin gida kan fararen hula, wata matsalar kuwa ita ce yadda jami'an tsaron kasashe makwabta ke kashe 'yan Najeriya bisa zargin ta'addanci ba tare da mahukuntar kasar sun ce ufan ba. Mako daya bayan da aka ruwaito cewa 'yan ƙato da gora a jamhuriyar Benin na da hannu wajen kashe Fulani 'yan Najeriya a yankin iyaka da ke cikin jihar Niger, sai kawai aka ruwaito cewa sojin saman Chadi sun kaddamar da farmaki ta sama tare da kashe masunta 'yan Najeriya masu tarin yawa da ke kamun kifi a tafkin Chadi. Wannan shine maudu'inmu na yau.

0: ga kadan daga cikin jerin ra'ayoyinku da muka tsakuro a dandalinmu na Facebook, inda zamu fara da sakon Comrade Iliasu Yakubu Digawa daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya, mamba kungiyar muryar matasan Afirka. Karuwar kai hare-hare kan fararen hula na cikin gida da makwabta da ke kashe 'yan Najeriya bisa zargin ta'addanci ba tare da mahukuntar kasar sun ce open ba, a gaskiya abun damuwa ne matuƙa. Ya kamata gwamnatin tarayyar Najeriya ta gudanar da bincike akan wannan lamari da ke lakume ɗumbin rayukan fararen hula a Najeriya. Yunusa Tanko Banin baka kuwa cewa yake. Arewa da mutanen arewa, muna cikin tsaka mai wuya sakamakon taɓarɓarewar tsaro da ake ci gaba da jefa bama-bamai a kasuwanni tare da halaka mutane ya zama ruwan dare, amma mahukunta da shugabannin arewa ba sa cewa komai. Muna roƙon Allah, Allah ya kawo mana ɗauki. Kabiru Muhammad Kariya kuwa cewa yi Allah sarki, har yanzu waɗanda ake so a kashe ba su ake kashewa, ga su turji nan suna abin da suka so a dazukan zamfara. Kada shafa, ana tare ne da sashen Hausa na gidan rediyon France International RFI cikin shirin rayoyin ku masu saurare. Kazalika mai sauraro, kai ma za a iya damawa da kai ta shafinmu na Facebook ko ta mahajarmu ta WhatsApp kan lamba mai alamar ƙari 234-7066-4661. Abubakar Muhammad, ai duk Najeriya ne ba ta da amfani. Ilyasu Husseini Usman, journalist Patterson, ga saƙonka nan inda kake cewa haƙiƙa wannan abun takaici ne. Hakan ne ma yasa nake shakkun cewa Afirka, Afirka ce. Ganin cewa kowace ƙasa tana son ƙasarta amma banda Najeriya, kuma duk abin da ya samu shamuwa watan bakwai ne ya ja mata. Shugabannin Najeriya ba sa kishin talakawan Najeriya kwata-kwata, sun fi son mulki akan rayukan mutane. Muna addu'ar Allah ya kawo mana ƙarshen azzaluman Najeriya marasa kishin Najeriya. Alhaji Yaro, a Najeriya a kashe, a waje ma a kashe, Allah ya kawo mana sauki. Jamilu Musa Sabon Layi da Khadija Fatima Jamilu Musa Sabon Layi, ci gaba da kashe fararen hula da jami'an tsaro na gida da makwabtan Najeriya ke yi wani abun damuwa ne matuƙa. Da farko an ce kuskure, bayan haka ba so ɗaya ba ba so biyu ba, irin haka na faruwa. Me ake so Malam Talaka yi ne da rayuwarsa? Ga 'yan bindiga ba su rage ba, Allah ya kyauta. Sambo Ishaq Sambo, Allah ya kyauta, Najeriya sai Allah, Allah ya ba mu mafita. Sani Muhammad kuwa daga Karmo, Abuja, tarayyar Najeriya. To a gaskiya dama mu 'yan kabilan Fulani an dade ana musguna mana, haka kawai ba gaida ba dalili sai 'yan sa kai ko 'yan ƙato da gora su ci gaba da kashe kabilar Fulani. Asali ma ba su da laifin komai. To kira na ga gwamnatin Benin da Najeriya su daina cin zarafin kabilar Fulani, suna musu kisan gilla. In ko ba haka ba, akwai ranar gobe kiyama. To bari mu karkare sakonnin da wannan sako na sahabi Abubakar Ibrahim Auta daga jihar Zamfara a tarayyar Najeriya. Muna roƙon Ubangiji Allah kai mana maganin masu kai hari su kashe mutane babu wani laifi ko dalili. Masu sauraro, a nan za mu ja labulen shirin namu na yau tare da fatan kun ji daɗin kasancewa tare da mu. Haka ne mu kasance tare da ku a shiri na gaba. Yanzu ga madadin ɗaukacin abokan aiki na musamman Ibrahim Tukur Kefi da ya tabbatar da ingancin shirin, ni Kabiru Muhammad Dan Bauchi da na shirya na gabatar. Nake fatan za mu kasance cikin ƙoshin lafiya.
1: To madalla, anan muka kawo ƙarshen wannan shiri wanda a cikinsa aka ji fadar shugaban Najeriya ta ce Malam Nuhu Ribaɗo na nan daram a matsayinsa na mai baiwa shugaban ƙasa shawara kan harkokin tsaro duk da sabon naɗin da aka yi. Mun ji mayakan M23 sun fara janyewa daga yankuna da dama a gabashin Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo, yayin da wasu majiyoyi daga Amurka suka ce shugaba Trump na iya sake afkawa Iran gabanin zai yanke wannan shawara gabanin ziyara da zai kai China. A madadin ɗaukacin waɗanda suka taimaka wannan shirye zo gare ku, musamman Ibrahim Tukur Kefi da muka kasance tare da shi, ni Ahmad Abba da na jagoranci gabatar da shirin, ke cewa mu kwana lafiya.

0: ya sanar da dakatar da harkokin wakokinsa na tsawon watanni biyu don samun damar jagorantar yakin neman sake zaben kawunsa wato gwamna Ademola Adeleke na jihar Osun. Gabanin zaben gwamna a watan Agusta nan mai zuwa ta shekarar 2026. A wani bangaren kuma fitacciyar jaruman Nollywood Joke Silva ta nuna alfaharinta da irin ayyukan da Nollywood ke fitarwa, musamman idan aka yi la'akari da karancin kuɗi da ake zubawa ko samu a fina-finai. Sannan ta ƙara da cewa ƙalubalen fina-finan Nollywood su ne na fafatawa da fina-finan duniya, alhali ana samar da su ne da ƙananan kuɗaɗe. Haka zalika ta ce a matsayinta na shugaban alƙale a wajen taron African Magic Viewers Choice Awards AMVCA na shekarar 2026, ta jaddada cewa ko da yake matsin tattalin arziki ya sa kuɗaɗen shigansu raguwa, amma jaruman Nollywood sun yi abin ayaba wajen ci gaba da nishaɗantar da duniya. A ɓangaren Kannywood kuwa an gayyaci jaruman Kannywood Amal Umar wajen babban taron award na Africa, wato African Magic Viewers Choice Award AMVCA na wannan shekara ta 2026, inda aka ce jaruman ta yi abin a zo a gani tare da baje capacity kamar yadda ya kamata, inda ta gwangwaje taron da kalaman turanci masu ƙayatarwa. Har yanzu dai muna bangaren Kannywood daga tarayyar Nigeria, inda muka samu labarin shigar da karar da jaruma Dawaiya ta yi kan abokiyar sana'arta jaruma Rashida mai sa'a bisa zargin ɓata mata suna da cin mutunci. Tuni kotun magistrate mai lamba 7 a Kanon tarayyar Nigeria ta hana jaruma mai sa'a sake saka sako a kafafen sada zumunta har zuwa lokacin da za a kammala shari'a. Kotun ta sanya ranar 20 ga watan nan a matsayin ranar sake sauraron ƙarar. Bari mu karkale labaran nishadin da wannan labari na fitaccen dan TikTok kuma mawaki mai suna Yahaya Suleiman Ngwide, wanda ya yi gaman katar bayan wata waƙar da ya rera wa marigayi tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari, da tuni ɗan marigayin wato Yusuf Buhari ya gwangwaje shi da dalliliyar sabuwar motar hawa. To Allah ya haɗa kowa da rabonsa. Ahmed Abba, gare ka.
1: An gaida Shuhaibu Dan Bauchi. Yau aka ƙarƙare taro kan cigaban Afirka, wanda a rana ta biyu ya haɗa shugabannin ƙasashen nahiyar aƙalla 30 a birnin Nairobi na ƙasar Kenya, ciki har da masu masaukin baƙi, wato shugaban Kenya William Ruto da takwaransa na Faransa Emmanuel Macron. Kan haka dai ga Nura Ado Suleiman, wanda ya zaka ke can Nairobi da ƙarin bayani.
2: Shugaban Kenya William Ruto ne ya buɗe taron da kai tsaye, a iya kiransa da na keke da keke, musamman a wannan rana ta biyu, la'akari da irin jawabin da ya gabatar.
3: Enduring partnerships must not be built on.
4: Dole a guji gina ƙawance akan dogaro da wani ɓangare, sai dai a bisa daidaito, ba kan ba da tallafi ko kuma sadaka ba, sai dai akan yarjejeniyar cuɗanni in cuɗe ka. Kada kuma alaƙar ta kasance kashin dankali, dole kowa ya amfana. Don haka wannan dama ce ga Afirka da Faransa su kulla yarjejeniya mai yiwuwa.
3: Unique opportunity to forge a forward-looking partnership.
2: Yayin nasa jawabin, shugaba Emmanuel Macron tabbaci ya bayar kan kawo ƙarshen alakar ubangida da yaransa tsakanin Faransa da ƙasashen Afirka.
5: Et ce que je me suis efforcé de faire depuis 10 ans, c'est de bâtir une relation.
2: A shekarun baya za mu zo ne mu yiwa shugabannin Afirka bayani, watakila daga baya su ma mu yi wa ƙungiyoyin farar hula kan cewar mun fahimci halin da kuke ciki kuma za mu taimake ku. Na san a yanzu ba wannan Afirka ke son ji ko kuma bukata ba. Bai ga sauyin fasalin hada-hadar kuɗi tsakanin Afirka da Turai, wani batu mai mahimmanci da wannan taro na Afirka Forward ya tattauna a kai shine noma, fannin da wata ƙididdiga ta nuna cewar yanzu haka nahiyar Afirka ke da kaso 60 cikin 100 na fadin ƙasar noma a duniya, sai dai kaso 10 cikin 100 kacin nahiyar ke iya fitarwa na amfanin gonar da duniyar ke bukata. Najeriya na kan gaba wajen yawan al'umma a Afirka, wanda kuma ke fuskantar matsaloli a fannin ta na noma, musamman tsadar taki bai ga matsalar tsaro kan haka na nemi jin ta bakin ministan kula da harkokin noman Najeriya sanata Abubakar Kyari da ya halarci taron
6: wa ne za ku yi da Bola Ahmed Tunubi na kafin wajen ministry din kuma shi banking agriculture da kuma kai wannan figure na Najeriya agricultural development fund wasa jamuna aran yanzu ma mun fara wanda za mu sa farashi kaki a bayan kan sauki wani wasu sauki insha Allah ba za mu yarda a ce manoma
2: To sai dai a yayin da ake sa ran taron kan ci gaban tattalin arzikin Afirka yayin nasara Fabrice Muchiga daga Jamhuriyar Congo dake aiki da shirin bunkasa fannin ilimi a nahiyar Afirka ya ce muddin ana buƙatar cikakkiyar nasara to fa ya zama dole a samu wakilcin daukacin kasashen Afirka ciki har da waɗanda suka samu matsala da Faransa
7: We need to take the full picture You know the full picture in terms of
8: muna buƙatar tunkarar matsalolin mu a dunkule ta fuskar al'ummar da lamarin ya shafa. Mu tabbatar mun gayyaci kowa har ma da kasashen da alakar su sai tsami da Faransa. Mu gayyaci Mali da Burkina Faso domin a gani na Afirka bata cika ba in babu waɗannan kasashe. In ko ba haka ba babatun Faransa da Afirka ake ba. Faransa ce kawai da wasu tsararren kawayenta.
7: France with Africa it's France with a group of friends.
2: Ya zuwa lokacin karkare wannan taro dai hannayen jarin akalla euro biliyan 23 kwatankwacin naira triliyan 37 aka zuba don bunkasa muhimman fannonin ci gaba a Afirka matakin da ake sa ran zai samar da guraben ayyukan yi akalla 250,000 a sassan nahiyar Nurado Suleiman daga birnin Nairobi a Rafai
1: ga shirinmu na gaba
9: rayuwata
10: Mai sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci sannunmu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwa ta daga nan sashin Hausa Radio France International RFI sunana Zainab Ibrahim Shirin rayuwa ta bisa al'ada kan tattauna batutuwa da dama da suka shafi mata da kananan yara tare da gayyato ƙwararru domin lalubo mafita a kai. To a wannan rana shirin ya mayar da hankali akan matsalar gushewar kunya tsakanin sirrikai. Sannan a hankali wannan matsala na neman zama ruwan dare ga duniya musamman a irin zamanin nan da akasari magidanta ke kokawa da yadda rashin hakuri da lalacewar tarbiyya ke tasiri a zamantakewar iyalansu a kasar Hausa ba sabon zance bane zama gida daya tsakanin uwar miji da sirkarta sai dai a wasu lokutan ba kasafai ake wanyewa lafiya ba domin yawanci idan uwar miji bata samu sabanin fahimta da sirkarta ba to tabbas za a samu akasi a bangaren matar da ko da yake ba a taru an zama daya ba ganin cewa akwai daidaikun iyalan da ke fahimtar juna a zamantakewar su har tafiya ta yi nisa Bayanai dai na nuna cewa a irin zamanin nan akan samu sabani inda sau da dama uwar miji kan zargi surkar tata da cutar da danta lamarin da kan sa a kai ruwa rana tsakanin sassan biyu Ku gyara zama domin jin yadda batun nan yake Shirin rayuwa ta ya tattauna da Malama Bilkisu Isa Hamid wata uwar miji daga jahar Bauchi Najeriya da Malam Shehu Ibrahim masani kan al'adun Hausawa amma kafin nan wakilin mu Ibrahim Malam Goje daga jahar Bauchi Najeriya ya hada mana wannan rahoto
9: rayuwa ta
11: Kunya abace mai matukar muhimmanci a kowace irin zamantakewa musamman ta wure sai dai kuma sannan hankali irin mutuntawa da kunyar da ke tsakanin uwar miji da surkarta tana nema zamawa a batarihi Zainab matar da ke zaune da uwar mijinta a gida guda ta yi bayani kan yadda ta kai ga musayar kalamai tsakaninta da surkarta ta
12: ba duk abin da na mata bana burge ta zan yi abinci zan kai mata abin karyawa abincin rana hadda na dare so amma duk wani abin da nake ba ta kallon shi komai nayi bazan burge ta ba
11: ita ma mamar Sadiq wata amaryar da bata wuce shekara 1 da aure ba ta tabbatar da cewa ta samu sabani da surka ko kuma uwar mijinta bayan da tace tana shiga mata rayuwa.
9: Gaskiya mun samu sabani da yawa da har take shigo min cikin nawa rayuwar personality ta samu ido ta takura min da yawa. Alhalin ni bayan duk wani hakinta da komai nata da ita da danta ina sauki musu amma a gurin ta kaman kullun ban kai bane a akona gaza ne kuya ne.
11: Abubakar Aliyu wanda ya taba samun matsalar rashin fahimta tsakanin mahaifiyarsa da matarsa ya baiwa magidanta wannan shawara.
13: Kai a matsayinka na wanda kake tare da mahaifiyarka kai ka ringa sa ido wa ita matarka kuma kai iya bakin kokarinka na ganin ka daidaita su kowa ka bata hakkinta wannan a matsayin hakkinta na mahaifiyarka wannan ita ma ka bata hakkinta a matsayin matarka.
11: Amma hangar masana yanayin zamantakewa irin su Malam Abubakar Suleiman akwai mafita daga wannan matsala.
14: Ita mahaifiyarka za ta rika ganin cewa duk abubuwan da za ta rika yi tana ga kaman tana soyayya ce da take maka ita kuma matarka gani take kamar ana takura mata to saboda haka ko wani abu ne zaka yi idan misali ka siyo wani abu ne na gida in a gida ɗaya suke ka fara zuwa ka bada na mahaifiyarka.
11: A har kullun ana jan hankalin iyaye mata da ke zaune da surukansu a gida guda da su kasance masu hakuri da kau da kai kan harkokin zamantakewar ƴaƴansu.
15: RFI. To madalla an gaishe da Ibrahim Malam goje da rahoton nan. Yanzu sai zantawarsa da Malama Bilkisu Isa Hamid, wata uwar miji daga jihar Bauchin, Najeriya.
16: Gaskiya maganan kunya kan babu ita. Saboda kamar sunana haka takan iya kiran sunana kai tsaye ba dai ni din ba. Misali akwai yara yarinyar mai sunana ne ba za ta iya kamanta a momina ko kuma ta kira ta da wani suna na girmamawa haka ba za ta kira sunan kai tsaye. Irin kuma in gari ya waye haka da safiya na kai ina da daraja da girman da ya kamata a bi ni daki a gaishe ni a ba za ta gaishe ni ba sai na fito waje idan mun haɗu haka a tsakar gida a mama ya kike ya kike daga tsaye haka za ta wuce mama ya kike shikenan an gaisa.
11: To irin wayannan abubuwa me yake kawo su ne na irin wannan gushewar kunya ko martaba surukai da ake da su da yanzu irin waɗannan abubuwa din sun kawo a cikin al'ummar Hausawa.
16: To gani nake matan suna ganin kamar irin su sun isa ba su daukan iyayen mijin a matsayin iyayensu. Duk macen da ta take ganin darajar iyayenta ba za ta yi rashin kunya ma uwar miji ba za ta dauke ta da daraja kamar yanda ta dauki nata iyayen. Kuma idan ta tuna a nan gaba nan shekaru kaɗan ita ma fa uwar miji ce. To idan suna duba da irin waɗannan ababuwa irin haka ba zai cika faruwa ba.
11: Yaya kamata a gyara wannan matsala gaba ɗaya nan gaba? Misali kamar a ce mecece shawararki ga surukai da kuma su mata musamman mata matasa?
16: Ku shawara na gare su idan kin girmama ke ma za a girmama ki abin da kika yi shi za a miki. Ko da wannan aka barki kawai ya ishe ki sai kuma zuwa ga su maza kansu su dinga nuna wa matan nasu iyayensu nan fa suna da daraja. Wani matsalan daga wajajen mazajen ake samu wani kawai dan yana son ki zaki ta yin abin da ranki yake so ba zai iya tsawatarwa ba saboda soyayya.
17: Matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa.
18: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana.
17: Za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali. Hakan shine jajircewa ba abun kunya ba.
18: Ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai ƙure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari.
17: Tunaninka yana da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba.
19: Jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi kowa zai yi nasara.
18: Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
15: Tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwata ba tare da ɓata lokaci ba sai zantawar shirin da Malam Shehu Ibrahim masani kan al'adun Hausawa a tarihin Najeriya.
20: To gaskiya kamar yadda ka faɗi da can baya dai abin ba haka yake ba ana zama na mutunci tsakanin surukai a gida kuma mafi akasari dama an fi zama a gida daya sabanin yanzu da yawanci ba a gida daya ake zauna ba to amma kuma sai ya zama da babu irin wannan kunya din ko mutunci ko kuma ganin girma juna musamman daga bangaren ita yarinyar to wannan ni zan iya alakanta shi kai tsaye da abin da ya shafi tun daga neman auren misali maza yawanci suna wannan saki sakaci din su suke gwada cewa abin da suke bukata shine aure wacce za su aura ita tafi musu komai mutunci ita tafi musu daraja to in ba su gwada mutuncin iyayensu ba su ma ba lallai matan su gani ba sannan kuma a ɗaya bangaren akwai za a iya cewa tsangwama ko kuma sanya ido daga bangaren su matan suna ganin la'alla ɗansu yanzu ya fara kawo ƙarfi ya dauko batun aure ya kuma mai da hankali kan wata yarinya to wannan zai iya jawo tsana a tsakanin su ko da an zauna tare kuma ba a zauna tare ba sai kaga ba a san juna inda miji zai ce ta ziyarci gidansu da kanta kenan ba lallai ta so ba inda za su zo ita ba lallai ta so ba
0: to misali in za a tambaye ka shawara ina mafita
20: wannan dai yana tsakanin bangaren su iyayen hallau dai aiki ne ko ya aka auro ya haƙi ne a kanki ki rike ta matsayin ya tunda danki ya auro ta idan kika ba ta girmanta kika tsaya a matsayin ki na sarka to shakka babu ita ma za ta mutunta ki wannan zai taimaka wajen dawo da martabar sannan su ma ƴaƴan maza da za su auro to dole ne su gwada cewa gidan da suka je aure su dauki iyayen tamkar iyayensu da wannan ne zai bada dama ita ma ƴar in ta zo tunda ana mutunta iyayenta ita ma za ta mutunta iyayen shi wadannan suna daga cikin abubuwa kadan kadan da zamu iya yi mu a matakanmu na dawowa da wadannan martaba din
15: tattaunawar Ibrahim Malam Goje da Malam Shehu Ibrahim masani kan al'adun Hausawa dake tarayyar Najeriya gare ku masu saurare ina mafita game da matsalar gushewar kunya tsakanin sirrai muna dakon ra'ayoyinku duka abin da ya sawaka kenan a wannan lokaci sai kuma gobe idan Allah ya kai mu a madadin sashen Hausa Radio France International RFI musamman wakilin mu daga Bauchi Ibrahim Malam Guji Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalamu huta lafiya
21: Masararo assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin rayoyin ku masu saurare daga nan sashin Hausa na gidan Radio France International RFI tare da ni Kabiru Muhammad Dan Bauchi to kamar yadda watakila masu sauraro kuka ji a labaran mu ne cewa a Najeriya ko bai ga hare-hare na cikin gida kan fararen hula wata matsalar kuwa ita ce yadda jami'an tsaron kasashe makwabta ke kashe ƴan Najeriya bisa zargin ta'addanci ba tare da mahukuntar kasar sun ce uffan ba mako daya bayan da aka ruwaito cewa ƴan kato da gora a jamhuriyar Benin na da hannu wajen kashe Fulani ƴan Najeriya a yankin iyaka dake cikin jihar Niger sai kawai aka ruwaito cewa Sojin saman Chadi sun kaddamar da farmaki ta sama tare da kashe masunta ƴan Najeriya masu tarin yawa dake kamun kifi a tafkin Chadi. Wannan shine maudu'in mu na yau. Ga kadan daga cikin jerin ra'ayoyin ku da muka tsakuro a dandalin mu na Facebook inda zamu fara da sakon Comrade Iliasu Yakubu Digawa. Daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya mamba kungiyar muryar matasan Afirka karuwar kai hare-hare kan fararen hula na cikin gida da makwabta dake kashe ƴan Najeriya bisa zargin ta'addanci ba tare da mahukuntar kasar sun ce uffan ba a gaskiya abun damuwa ne matuƙa ya kamata gwamnatin tarayyar Najeriya ta gudanar da bincike akan wannan lamari dake lakume dumbin rayukan fararen hula a Najeriya. Yunusa Tanko Banin baka kuwa cewa yake. Arewa da mutanen arewa muna cikin tsaka mai wuya sakamakon tabarbarewar tsaro da ake ci gaba da jefa bamabumai a kasuwanni tare da halaka mutane ya zama ruwan dare amma mahukunta da shugabannin arewa ba sa cewa komai muna roƙon Allah Allah ya kawo mana dauki. Kabiru Muhammad Kariya kuwa cewa yi Allah sarki har yanzu waɗanda ake so a kashe ba su ake kashewa ga su turji nan suna abin da suka so a dazukan zamfara Kada shafa ana tare ne da sashin Hausa na gidan Radio France International RFI cikin shirin rayoyin ku masu saurare. Kazalika mai sauraro kai ma za a iya damuwa da kai ta shafin mu na Facebook ko ta mahajar mu ta WhatsApp kan lamba mai alamar kari 234-7633-6641. Abubakar Muhammad, ai duk Nigerian ne ba ta da amfani. Ilyasu Hussein Usman, journalist Potter School, ga sakonka nan inda kake cewa hakika wannan abun takeici ne. Hakan ne ma yasa nake shakkun cewa Afirka Afirka ce, ganin cewa kowace kasa tana son kasar ta amma banda Nigeria, kuma duk abin da ya samu shamuwa watan bakwai ne ya ja mata. Shugabannin Nigeria ba sa kishin talakawan Nigeria kwata-kwata, sun fi son mulki akan rayukan mutane. Muna addu'ar Allah ya kawo mana ƙarshen azzaluman Nigeria marasa kishin Nigeria. Alhaji Yaro, a Nigeria a kashe, a waje ma a kashe, Allah ya kawo mana sauki. Jamilu Musa Sabon Layi da Khadija Fatima Jamilu Musa Sabon Layi, ci gaba da kashe fararen hula da jami'an tsaro na gida da makwabtan Najeriya ke yi wani abun damuwa ne matuƙa. Da farko an ce kuskure, bayan haka ba so ɗaya ba ba so biyu ba, irin haka na faruwa. Me ake so Mallam Talaka yi ne da rayuwarsa? Ga 'yan bindiga ba su rage ba, Allah ya kyauta. Sambo Ishaq Sambo, Allah ya kyauta, Najeriya sai Allah, Allah ya ba mu mafita. Sani Muhammad kuwa daga Karmo, Abuja, tarayyar Najeriya. To a gaskiya dama mu 'yan kabilan Fulani an dade ana musguna mana, haka kawai ba gaida ba dalili sai 'yan sa kai ko 'yan kato da gora su ci gaba da kashe kabilar Fulani. Asali ma ba su da laifin komai. To kira na ga gwamnatin Benin da Najeriya su daina cin zarafin kabilar Fulani, suna musu kisan gilla. In ko ba haka ba, akwai ranar gobe kiyama. To bari mu karkare sakonnin da wannan sako na Sahabi Abubakar Ibrahim Auta daga jihar Zamfara a tarayyar Najeriya. Muna roƙon Ubangiji Allah kai mana maganin masu kai hari su kashe mutane babu wani laifi ko dalili. Masu sauraro, a nan za mu ja labulan shirin namu na yau tare da fatan kun ji daɗin kasancewa tare da mu. Haka ne mu kasance tare da ku a shiri na gaba. Yanzu ka madadin ɗaukacin abokan aiki na musamman Ibrahim Tukur Kefi da ya tabbatar da ingancin shirin, ni Kabiru Muhammad Dan Bauchi da na shirya na gabatar. Nake fatan za mu kasance cikin ƙoshin lafiya.
3: Madalla, a nan muka kawo ƙarshen wannan shiri wanda a cikinsa aka ji fadar shugaban Najeriya ta ce Malam Nuhu Ribaɗo na nan daram a matsayinsa na mai baiwa shugaban ƙasa shawara kan harkokin tsaro duk da sabon naɗin da aka yi. Mun ji mayakan M23 sun fara janyewa daga yankuna da dama a gabashin Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo, yayin da wasu majiyoyi daga Amurka suka ce shugaba Trump na iya sake afkawa Iran gabanin zai yanke wannan shawara gabanin ziyara da zai kai China. A madadin daukacin waɗanda suka taimaka wannan shirye zo gare ku, musamman Ibrahim Tukur Kefi da muka kasance tare da shi, ni Ahmad Abba da na jagoranci gabatar da shirin, ke cewa mu kwana lafiya.

0: neman taimakon kasashen ƙetare akan lamuran da kasashen nahiyar za su iya yi kansu la'akari da dimbin arzikin da suke da shi. Nura Ado Suleiman ya aika mana da ƙarin bayani.
1: Shugaba Ruto ya bayyana haka ne yayin jawabinsa na karkare taron haɗin gwiwar da ya jagoranta da takwaransa na Faransa Emmanuel Macron.
2: We have not gathered in vain.
3: Taron da muka yi ba zai tafi a banza ba. Mun haɗu domin zaɓar sabuwar alƙiblar da muka sa a gaba kan alaƙar da ta ginu a bisa taimakon juna da kuma adalci tare da ƙawarmu jamhuriyar Faransa. Mun yi tattaunawar keke da keke da kuma mutuntawa akan ƙulla sabuwar alaƙa tsakaninmu wadda za ta tafi akan tsari.
1: A nasa jawabin, shugaba Macron fayyace bambancin da ke tsakanin taron Afirka Forward yayi da makamantansa na baya.
4: La relation entre l'Afrique et la France, elle est là.
3: Alaƙa tsakanin Faransa da Afirka ta kasance mai ƙarfi sosai a kowane fanni. Sai ka duba ka gani abubuwan da suka faru a nan. Ranar farko ta kasance ta ganawa da matasa don tattauna batutuwan da suka shafi al'adu, wasanni da kuma tattalin arziki. Yayin da a rana ta biyu mun tattauna da shugabannin manyan kamfanoni da shugabannin ƙasashe da na gwamnatoci domin kawai shata sabbin manufofi da za a amfanar da ƙasashenmu a nan gaba. Wannan sakamakon ayyukan da muka yi ne a cikin shekaru 10 da suka gabata.
4: Vous nous dites ce dont vous avez besoin.
1: Wannan taro dai tsakanin Faransa da Afirka shine makamancin sa da aka gani na farko tun shekarar 1973 wanda ya gudana a wata ƙasa renin Ingila. Nura Ado Suleiman daga Nairobi a Rafai.
0: Kashe da Nura a gefen taron ne hukumar kula da cutuka ta nahiyar Afirka da babban kamfanin harhaɗa magunguna na Afirka ta Kudu Aspen Pharmacia suka tattauna ta musamman domin kulla yarjejeniyar samar da miliyoyin allurar rigakafi na dogon lokaci a nahiyar. Yau Laraba shugaba Donald Trump na Amurka zai isa birnin Beijing na China a ziyarar kwanaki biyu da zai faro a ƙasar ta nahiyar Asiya don tattaunawa da takwaransa Xi Jinping kan batutuwa da dama ciki har da yakin Iran daidai lokacin da Washington ke lalaban hanyoyin kawo ƙarshen yakin wanda ya haddasa wa duniya ƙaranci da kuma tsadar makamashi. Azima Bashir na ɗauke da ƙarin bayani.
5: Ziyarar ta kwanaki biyu wadda za ta ɗauki Donald Trump har zuwa ranar Juma'a gabanin barin Beijing ita ce karin farko da shugaban na Amurka ke sanya kafa a China tun bayan shekarar 2017, kuma wannan ne karin farko da shugabannin ƙasashen biyu mafiya ƙarfin tattalin arziki za su yi ganawar fuska da fuska cikin fiye da watanni 6. Batutuwa masu alaƙa da yakin Amurka a Iran da nukiliya da kuma yankin Taiwan baya ga fasahar AI na cikin batutuwan da shugabannin biyu za su tattauna, duk da cewa suna da sabanin fahimta kan dukkanin bangarorin musamman kasancewar China kawa ga Iran kuma wadda ke gogayya da Amurka a fagen fasahar ta AI. A gefe guda suke samun takun saka game da yankin Taiwan. Sa'o'i gabanin isar Trump Beijing, ma'aikatar harkokin wajen China ta fitar da sanarwar da ke cewa kasar a shirye take ta yi aiki da Amurka a fannoni da dama don wanzar da zaman lafiya tare da kawo ƙarshen yaƙe-yaƙe a duniya, amma haɗakar za ta kasance bisa fahimtar juna da kuma girmama juna.
0: To daga yankin Asiya bari mu je yankin gabas da tsakiya inda hukumomin lafiya na kasar Lebanon suka tabbatar da cewa har-haren sojin Isra'ila sun kashe mutum 380 tun bayan da aka cimma yarjejeniyar tsagaita wuta. Ministan lafiya na kasar Raqqa Nasiruddin shine bayyana haka yayin wani taron manema labarai inda ya ce tun lokacin da rikicin ya balle ranar 2 ga watan Maris jimillar mutum 2,882 ne suka rasa rayukansu a sassan Lebanon. Da labarin kenan a halin yanzu. Lokaci ne na labarin wasanni kai tsaye, muna tare da Umar Sani, barka da shigowa.
6: To Shamsiya a gaishe ki sanni da kokari.
0: Jami'in waje Malam Umar.
6: Yawwa, to Shamsiya, tawagar kwallon kafar Iran ta ginda sharuɗa 10 da take so fa dole a amince da su kafin ta tashi zuwa gasar cin kofin duniya da kasashen Amurka da Mexico da kuma Canada.
0: Wato Iran ba su yadda da Trump ba, musamman duk da yarjejeniyar da aka rika cimmawa a baya suna zargin ita gwamnatin Amurka da kariya sharaddan ko kuma yarjejeniyoyin da aka rika cimmawa.
6: Yawwa na to kin fahimci kenan inda za a je. To shugaban hukumar kwallon kafar ta Iran Mahdi Taj ya shaida hakan yayin zantawa sar da gidan talbijin din kasar ranar Asabar ta gabata. To daga cikin sharuddan da Iran wato ta ginda

0: Ya ta ce akwai bayar da visa ga dukkan waɗanda ke cikin tawagar da mutunta jagororin tawagar da martaba tuta da kuma taken ƙasar. Kin san batun taken ƙasar Iran ne a makonnin da suka wuce, yasa tawagar ƙwallon ƙafar mata ta Iran wato suka ƙirƙira wannan takan domin nuna baƙin ciki abin da ya faru a Iran, har yasa wasu su ma suka ne suna adawa da hukumomin Tehran, wasu su ma yanzu haka suna gudun hijira, ko da yake da dama daga cikinsu sun koma gida bayan sun samu sassauci daga mahukuntan Iran. To Tehran ta ce dole a mutunta jagororin tawagar, sannan a martaba tuta da kuma taken ƙasar. To haka ma Tehran ta buƙaci a samar da cikakken tsaro ga tawagar ta tun daga filin tashi da saukar jirage har zuwa masaukinsu da kuma fili inda za su buga wasannin.
1: Suna nuna wa Amurkawa cewar fa ba su yadda da
0: kin san wato hakan martani daga kalamar da Trump ya yi a makonnin da suka wuce. Trump ya ce su har da wuya su iya ba tawagar Iran kariya. To kin ga wannan yana ɗaya cikin abin da Tehran ta saka,
1: wato kamar barazana yake musu ta bayan fage
0: sosai mako. To amma sun dage cewa su fa dole su sun je wannan gasar. Haka ma an ji Infantino yana cewa Iran za ta halarci wannan gasar. To kamar yadda muka ce sun bukaci a basu tsaro tun daga filin tashi da saukar jirage har zuwa masauki da kuma wuraren da za su buga wasa. A ƙarshen wannan mako ne da ake sa ran tawagar 'yan wasan ta Iran za ta tashi zuwa Turkiya, inda za ta kwashe akalla makonni biyu domin kafin daga bisani ta ƙarasa Amurka a cewar shugaban hukumar. So sai makwa. To Shamsiya, idan an jima misalin karfe 9 agogon Paris za a kece raini tsakanin kungiyar 'yan birni wato PSG da kuma tawagar RC Lens a gasar.
1: To wannan dai da Abdullahi
0: a gasar ligar ta Faransa.
1: Muna godiya sosai. Madalla, a jiya ne aka kammala taron shugabannin kasashen Afirka da Faransa da ya gudana a birnin Nairobi na kasar Kenya, wanda ya mayar da hankali kan hanyoyin cigaban tattalin arziki da noma da samar da abinci ga jama'ar nahiyar. Yaƙin Iran na ɗaya daga cikin abubuwan da ake ganin na mai da hannun agogo baya wajen magance ƙarancin abinci, musamman rufe mashigin Hormuz da ake amfani da shi wajen safarar takin zamani. To kan haka ne Nura Ado Suleiman ya zanta da ministan noman Najeriya, Sanata Abubakar Kyari, a wurin wannan taro, ga kuma yadda zantawarsu ta kasance.
2: To na farko dai wannan taron da aka yi shi ne na farko wanda ƙasan France suka yi, a kuma a ƙasan da in ce anglophone ba batun ƙasashen Faransa ba, suka zo suka yi da Afirka gaba ɗaya. To abin da na karance a cikin wannan taron shine ana neman haɗin kai da Afirka da Faransa. To kuma da yake shi jiya na saurare shi president ɗin France Macron ya ce lokacin da aka yi batun colonialism da wasu abin nan ya wuce, yanzu haɗa kai ne na mutane wanda kuma a matsayinsu tare duka. So ina ganin kamar mu kanmu cikin mu a Afirka ɗin ya kamata mu jitu da 'yan uwanmu da kuma mu haɗa kai mu kuma mu jitu da wasu wanda suke waje. To ni na rikin president ɗinmu president Bola Ahmed Tinubu kuma yana cikin wannan taron, kuma ya yi maganganu masu tsari wanda kuma suna da muhimmanci.
3: Fannin noma na daga cikin ɓangarorin da ake sa ran za a bunƙasa, wanda dama an ce haɗin noma tushen arziki.
2: Haka.
3: Kawo yanzu akwai wani adadi na kuɗaɗe da kuma yawan masu hannun jari da muke sa ran za su zuba kuɗaɗensu a wannan ɓangare.
2: Yanzu ma haka muke magana da kamar IFAD da president ɗin IFAD ɗin. Mun magana abubuwan da suke damunmu shine kamar wajen irin farashin su taki da kayayyakin noma da hadda ilima. To shine muke maganan ya za a yi a taimaka saboda mu samu. To yanzu batun taki, wannan rikicin da yake faruwa a Middle East shi kawo mana kuma tsadan kayan. Ba wato wancan bara mun samu, amma yau ɗin kuma yanzu ya zo ya ƙaru kuma sosai. Saboda haka muna neman mu ga yadda za a yi ko su dakatar da wancan yaƙi, in kuma mu samu kayayyaki su zo su zamana araha saboda manomanmu su samu su iya su saya. To shi ne muke ganin yanzu mun yi magana da su, kuma muna alfahari da shi Alhaji Aliko Dangote wanda yake da factory na fertilizer babba wanda yake ya fi kowanne girma a Africa, gashi kuma yana nan ya zo shi ma kuma ya ji duk kwarekwaren mu da muke da abubuwan da muke faɗa.
3: A Nigeria ɗaya daga cikin matsalolin da manoma musamman kanana ke fuskanta shine tsadar wannan taki, ta yadda za ka ga sai manomi ya sai da kamar buhun masara guda uku zai iya sayan taki guda. Wannan ya sa wasu da dama daga cikin manoman suka ce a wannan karan sai dai sakura, domin sun ciwo bashin bankuna kuma farashin kayayyaki da suka noma a cikin gida ya yi matuƙar faɗi.
2: To akwai tsare-tsare da gwamnatin President Bola Ahmed Tinubu ke yi ta fannin wajen ministry ɗin da kuma shi bankin agriculture, da kuma akwai wanda muke kira Nigeria Agricultural Development Fund, wanda za mu na tsarin yanzu ma mun fara, wanda za mu sa farashin taki a bayar akan da sauki ma manoma su samu su saya. Insha Allah ba za mu yarda a ce manoma su ki koma noma ba, za mu ga yadda taimakon da za a yi musu. Kuma muna magana da manoma, mun san kwarekwaren, mun san abubuwan da yake faruwa.
1: Tattaunawar Nura Ado Suleiman kenan daga birnin Nairobi kasar Kenya da ministan ko kuma ministan noman Najeriya Sanata Abubakar Kyari.
4: RFI.
1: Tuma da Allah haka yake, yanzu kuma za mu je ga shirinmu na gaba.

0: To madalla, tun zamanin iyaye da kakanni dai idan za a gudanar da wani taro, aka yin shela da wuri domin kowa da ke cikin dangi ya samu halarta. Idan ku aka samu akasi, wani a cikin dangi ya makara, ya zama wajibi a jingirta dauran auren ko kuma samun wakili a matsayin shaida kafin a je ga dauran aure a aladance. Banda haka dai, al'ada ta nuna ta yadda kowa ke kawo fura da nono domin noma da kiwo suka gada. To a wannan zamani dai al'ummar wannan yankin sun rike wannan al'ada, kamar yadda Malam Ishawu Muhammadu da aka jinkirta dauran auren yarsa saboda rashin karasowar wani ya bayyana mana yadda abin yake.
1: Gaskiya muna da al'adu wanda ke cewa mun gaje su iyaye da kakanni, musamman na irin bangaren gaishe-gaishe. Sannan kuma akwai wata al'ada da ake cewa sai kowa ya zo, dalilin karamin yaro wallahi dauran aure sai kewa a harkar biki, domin ko irin dauran auren da aka yi yayi kama da haka. Dalilin wani mutum da bai zo ba, dauran auren da aka shirya shi karfe 2 sai da kai kusan 4 kana ka daura shi. Wannan ma wata al'ada ce wacce muka gaje ta, idan ba wani to a kawo dan wannan, in kuma ba shi to abun ba zai yiwu. Al'adar mu wato kamar wani abu ne, tunda mun gaji noma da kiwo, mukan yi fura mu tatso nono daga shanu kai haka mu zo mu rika wannan al'ada, kamar yadda mutanen cikin gari suke a dafa shinkafa a yi walima a wanta. Wannan mu ma shi muka mai shi ne al'adar mu, za mu tatso nono, za mu zo da fura. Dalilin wannan al'adun namu shi ne muke ya zama cewa kamar shi ma iyaye da kakanni mu gaje su. Eh, gaskiya akwai al'adun da muka ga wanda yake ya kamata a ce mun dora daga inda muka gaje su, akwai kuma da ya kamata a ce mun bar su. Kamar irin wanda za a ce ka tara mutane baki, wanda daga nesa wani yana da uzuri ya bi uzurinsa ya tudan wannan abun, amma dalilin wani mutum wanda yake cewa ba zai hana ba, ba zai sa ba, sai abun yi kiwa. Dole sai an jira waninsa ko sai ya zo wurin ke.
0: Zalika Aminu Kabiru matashi ne ya shaida mana cewa su matasa al'ada na ci musu towa kwariya, duk da cewa babu wata hanya na kawo sauyi ko watsi da ita, ganin cewa sun gada haka ne.
2: Galibi za a ga an fi fadanta a irin wajen taro haka na buki ko irin taro na suna haka, za ka ji an ce a jira suwa ne ko kuma a jira suwanci. Mafi akasari dai gaskiya a ta ɓangaren mu matasa, shi duk inda matashi yake gaskiyar magana duk abin da zai sa shi a gaba, duk abin da zai sa a gaba, to ba shi fa da burin da ya wuce ya zai ga ya aiwatar da wannan abin cikin sauri, ba wai ya tsaya dugu-dugu ko kuma ya bi wasu hanyoyi ba. To shi ta ɓangaren matashi gaskiya wannan kalma ba dan tasowa ya tarar da ita iyaye da kakanni ba, da dai a ce a daidai lokacin da ya taso, a lokacin ake kirkirar wannan kalmar. To gaskiya ta wasu ɓangaren da dama sai an samu saɓani iri-iri, amma sakamakon wata al'ada ce wadda ka taso ka tarar da ita da iyaye da kakanni, wanda babu dama, babu yanda za ka yi ka ce za ka canza musu wannan kalma, in dai ba su ne suka yi ƙoƙarin canza ta ba.
0: To muddin aka yi magana al'ada, iyaye da kakanni, mata na da rawar da suke takawa ta wannan ɓangare. Malama Fatuma da Hindatu na daga cikin waɗanda suka rungumi wannan al'ada, kuma sun bayyana mana ra'ayinsu a kai.
3: Wannan al'ada mun riga mun taso mun tara ana yi, amma yanzu idan shiduma ta samu mutum ko mutum ya zo ko mutum bai zo ba, idan abu ya samu za a tare za a yi shi gaba ɗaya shi kenan. Yawwa,
4: dan Allah ya sa da wakilin shi za a iya daura, idan bai turo wakili ba dole ne sai an saurare, saboda a ba yarinya nan girma. Kwarai tana da ko muhimmanci a game da dangin uwa ko dangin uba, to muhimmancin ta kenan, wanda yake babba ne dole ne a saurare shi.
0: Shirin al'adunmu na gado ake saurare daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI, shirin da ke yi dubi kan batutuwan da suka jibanci al'adu, masarautu da dai sauransu. Dr. Magaji Ahmed Gaya, malami a sashen nazari na harsuna na Jami'ar Yusuf Maitama Sule da ke jihar Kano, ya duba mana wannan al'amari, ga kuma fashin baki da ya yi mana a kai.
5: Kawo misali a shiyar gwarzo, kawo misali a wani gari ana ce masa Dalangashi, da kuma Kutama, da kuma wani bangare na tafiya yankin Nono, da wani bangare wanda ya tafi kamar Rogo, Sikiru, wani yanki ne dan kankani wanda suke aiwatar da wannan al'ada na kowa sai ya zo. Al'ada kowa sai ya zo al'ada ce wadda al'umman nan gurin suka amince suke tafiyar da ita, nukan cewa mai ana buƙatar kowa ya zo, musamman a ranar suna ko ranar ɗauran aure, ana so a ga kowa ya zo, idan bai zo ba to me ya faru kenan. wanda zai kasance me ya faru wata kulawa ce ta zamantakewa ta makwabtaka amma idan kowa ya zofa an san lafiya kalau shi ma ya shigo cikin zumunta ya shigo cikin tafiyar hada da shi saboda haka kenan al'ada ce mai kyau saboda me saboda ana so kowa ya zo ya halarci wannan bukukuwan ya halarci wannan zamantakewar ya halarci wannan abubuwan da za a aiwatar idan ko mutum bai zo ba akwai al'amari kar mu manta al'adar Fulani a can baya zai iya kasancewa an bashi walitaka to walitakan nan kamar yadda na faɗa zai iya zuwa can ya buya ya boye kansa ya ce me sai an biya kuɗin takalmin wali ko an biya kuɗin hular wali ko an biya kuɗin babbar rigar wali da makamantansu to nan kuma ai dole ne mutum duk inda ma yake to sai ya zo kan ga kenan ashe wancan abubuwan da ake bashi dole ne idan aka bashi ya kamo hanya ya zo domin me domin aiwatar da wannan bukukuwa ko kuma aiwatar da wannan suna wannan bukukuwa na suna ko kaciya ko daurin aure da makamantansu kar mu manta ala kullu halim zamu iya duwa mu kasancewar kamar yankin Gwarzo yankin Karayi yankin Kiru yankin Shanono wani bangare ne yankin kawai misali wani yanki na gefe-gefen Katsina duk suna aiwatar da irin waɗannan al'amura har yanzu har magajin gobe
0: Dr. Godiya muke da kawai wannan dama muka tattauna da kai Malam Adamu Idris daga cin garin Gajere mai Nika ya ce al'adar abu ne mai kyau sai dai yana da muhimmanci mutane su rika mutunta lokaci
6: gaskiya ni wannan al'ada a bangare na ina ganin wannan al'ada ce mai kyau sakamakon ana ba kowa haƙƙin shi kuma ana girmama wanda ya dace a girmama akan al'amarin amma idan an ce kawai duk wanda ya zo za a yi wannan shaf-shaf din a tafi to wasu mutanen da yawa ba za su ji daɗi ba domin suna ganin sun isa a saurare su a gurin kuma ba a saurare su ba. Sha'anin rayuwa idan duk wanda ya zo gurin idan abin ya kama shi to sai ya haƙura a jira wanda ya kamata a jira wanda kuma bai kama ba sai ya tafi uzurin shi sakamakon abinda dai ya kamata a girmama a cikin tsarin alƙawari lokaci cika lokaci in an tsaye da lokacin an ce awa biyu to kada a rinka wuce biyun kowa ya rinka hallara a daidai lokacin da aka sa za a zo a yi abu shine abinda ake samun sabani rashin girmama alƙawari shike kawo wannan matsalar kawai amma ita al'adar ta yi ta a ce sai wani ya zo sai wani ya zo din a kasance in dai an ce ma biyan nan to kada biyan nan ta wuce
0: a wannan lokaci da ake fuskantar sauyin zamani ga addini da dai sauransu masana da malamai na da nasu hangen muddin aka yi batun mutunta lokaci babban limamin garin Malam Hafiz Umar yana mana ƙarin haske kamar haka
7: yana al'ada ta ɗan uwa bangaren amarya su zo don ɗaurin aure bangaren ango su zo don bangaren saboda a dangana dangantaka ta ƙara dango dangin ango sun san dangin amarya sun san dangin ango kowa ya gamu da kowa zai ba kowa mutuncin shi akan dangantakar al'adar islama ka san shi wane ɗan uwan matar wane ne ɗan ƙani na ko ɗan wana ni ɗan uwan wance ne matar wane saboda wannan dangantaka shi ne duk inda muka insha Allah rabbi dan uwan taka ta kudi dan da ka ganni ka san ni na san dan uwana ne kare mu dan uwana na auren yar uwarka saboda ka dangantaka ta yan taka ta din da muka insha Allah rabbi yayin amala ta mutunci Allah ce ta zakatar da zuwa zamu ji ba dadi amma wata matsala ce za a iya ma tafiya shi wani lokacin da kai so sannan ai mana gona mu dawo in ko ba ni matsala da ma za a ji a saurara su isu ai abinda ya kawo su suna ne ko daurin auren da ai ko a tashi
0: To da wannan muka kawo ƙarshen wannan shirin na al'adunmu na gado, shirin da ya yi duba kan wannan al'ada na sai kowa ya zo a garin Gajere mai Nika da ke ƙaramar hukumar Gwarzo. A madadin kowa da kowa, Aisha Shehu Kabara, wakiliyarmu daga garin Kano, sai ni da na gabatar da shirin Abdullahi Isa, nake cewa mu ci gaba da riƙe al'adunmu na gado, sai an jima ku.
8: Taron Afrika da Faransa da aka kammala jiya Talata a kasar Kenya. Faransa ta sanar da shirin saka jarin euro biliyan 23 don karfafa kasuwanci tsakanin bangarorin biyu. Shugaba Emmanuel Macron ne ya sanar da haka. Yana mai cewa daga yanzu bangarorin biyu za su gudanar da mu'amala ce irin ta bani gishiri in baka manda. A maimakon baiwa Afrika tallafi kamar yadda aka saba a baya. Ko me ra'ayoyinku a game da wannan sabuwar alaka da ke neman shimfiduwa tsakanin Faransa da Afrika? Shin waɗannan abubuwa suka dace a yi muddin ana son inganta mu'amala musamman a fagen tattalin arziki a tsakanin bangarorin biyu? Muna takon ra'ayoyinku kamar yadda aka saba.
9: To madalla kafin wannan an saurari shirin al'adunku daga Abdullahi Isa.

0: karfe 7 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, karfe 6 kenan agogon TU da Ghana, sashin Hausa na Radio France International ke magana.
1: Shamsiya Haruna.
0: Mai sauraro, barkamu da wannan safiya da fatan an tashi lafiya. A cikin labaran za a ji cewa fadar shugaban Najeriya ta yi karin haske kan sabon mukamin mashawarcin tsaro na cikin gida da aka nada. Shugaban Kenya William Ruto ya sanar da kawo ƙarshen yadda Afirka ke neman taimakon kasashen ƙetare akan lamuran da kasashen nahiyar za su iya yi wa kansu. Yayin da ake sa ran yau shugaban Amurka Donald Trump zai isa birnin Beijing, China ta bayyana fatan ta na samun kwanciyar hankali ga duniya a halin yanzu. To madalla yanzu kuma ga cikakkun labaran. Fadar shugaban Najeriya ta ce Malam Nuhuru Bado na nan a matsayin sa na mai baiwa shugaban kasar shawara kan harkokin tsaro duk kuwa da nada manjo General Adeyinka mai ritaya da shugaba Tinubu yayi a matsayin mashawarcin sa na musamman kan harkokin tsaron cikin gida. Fadar shugaban ta tabbatar da cewa jita-jitar mai gurbin Nuhuru Bado ƙarya ce tare da cewa zai ci gaba da gudanar da ayyukan sa kamar yadda aka saba. Ga dai ƙarin bayanin da Abdulaziz yayi mai taimakawa shugaba Tinubu kan bangaren yada labarai yayi mana.
2: Nadi da aka yi kamar kowane irin nadi an yi shi ne domin karfafa ayyukan gwamnati na yau da kullun tare kuma da samar da sabbin tunani da kuma hanyoyin da za a hada karfi da karfe domin cimma nasara a kokarin da ake yi na kawo ƙarshen matsalar tsaro a Najeriya. Saboda yanda wasu mutane suke tunani aikin sa ba wai ya ci karo ko kuma ya dauki aikin mai ba da shugaban kasar shawara akan harkokin tsaro na kasa bane ba, wato National Security Advisor, wanda shi aikin sa aiki ne da yake a cikin tsarin mulkin Najeriya, wanda kuma an san yana da alaka da dukkanin wani fannoni daban-daban na tsaron kasa ta ciki da waje. Amma shi wannan kamar yadda aka ce Homeland Security zai fi mai da hankali akan abubuwan da suka shafi cikin gida da kuma yanda za a inganta alaka tsakanin hukumomin tsaro na cikin gida da kamar irin su hukumar shige da fice da hukumar shigo da kaya ta custom da sauran hukumomin da suke da alaka da yanda ƴan ƙasa ke mu'amala a cikin gida.
0: Abdulaziz ke na mataimakin shugaban Najeriya kan harkokin yada labarai. To anan rahotanni sun tabbatar da cewa mayakan Boko Haram sun tsere bayan sun kaddamar da wani sabon hari kan sansanin sojin kasar Chadi da ke tsibirin Barka Tulurum a yankin tafkin Chadi. A farkon watannin ne mayakan kungiyar ta JAS wadda ta samu asali daga Boko Haram suka kai farmaki sansanin sojin da tsakar dare. Kuma shugabannin tsaro sun ce bayan da sojojin kasar suka mayar da martani da ruwan bama-bamai da dama daga cikin mayakan sun tsere zuwa cikin daji kuma inda suka bar matansu da kananan yara. Wani hari da 'yan bindiga suka kai ƙauyen 'yan kamaye da ke karamar hukumar Tsanyawa a jihar Kano ya yi sanadin mutuwar mutum uku nan take yayin da wasu da dama suka samu raunuka. Maharan sun shiga garin ne da daddare akan babura daga ƙauyen Rumayi na jihar Katsina inda suka bude wuta ba kakkautawa ta yadda hakan ya jefa mazauna yankin cikin firgici. Gwamnatin Jamhuriyar Nijar ta samunar da kirkiro sabbin jihohi 11, matakin da ke nuni da cewa adadin jihohin kasar zai tashi daga 8 zuwa 19. Mahukunta sun ce an kirkire jihohin ne domin samar da ƙarin kusanci tsakanin al'umma da kuma hukumomi. Ga ƙarin bayani daga Hauwa Halliru Gwangwazo.
3: Abdulkadir Hamma, darakta ne a ma'aikatar cikin gidan kasar a lokacin da yake gabatar da wannan batu ga majalisar shawara ta Niger, ya ce an kirkiro jihohin ne bayan an yi dogon nazari game da mahimmancin hakan.
4: Mun yi nazari bisa ga jihohi 19, gundumomi 82. Idan an yarda da wannan abu ne wanda zai kawo canji sosai cikin ƙasarmu. Idan aka samu hukuma tana kusa, to ashe ba sai an yi dogon tahiya ba a samu biyan bukatan wasu abubuwa na yau da kullum. Abin da ya shahi makaranta, abin da ya shahi tsaro, abin da ya shahi ruwa, abin da ya shahi kiwo.
3: Mada Ajika na Fatuma, wakili ya ce a majalisar shawara ta kasar, ta ce samar da sabbin jihohin zai kasance babban alkhairi ga jama'a.
5: Abu ne mai kyau dan mutane suna shan wuya sosai, sai wanda yake garin sannan yake sani da lalle jihohin sun rarrabu. Ni wannan abun ba wani abu bane dan saboda ƴan ƙasa su samu sauki cikin abu lamarin sa na rayuwa, shi yasa ake so aka gyara.
3: To ko yaya jama'ar kasar suka ji dangane da wannan mataki na ƙara adadin jihohin?
6: Wallahi nace miki Hajiya, ni ban taba jin daɗi kamar yau ba tunda na ga tsare-tsare a hiddo su cikin aslimu. Yau an doko azau za a maida shi region. Wai Hajiya, akwai wanda za ya gyara miki matsalolin kin bancin ke?
3: ko baya ga karin jihohin 11 an kuma kirkiro sabbin gundumomi da kuma kananan hukumomi dan kara samar da kusanci tsakanin jama'a da kuma hukuma a cewar gwamnati. Hawwa Lirgongozo a Rufai Hausa.
0: Hukumar Shari'a ta kasar Benin ta yankewa dan adawa Sumaila Sunan Boke hukuncin daurin shekaru 5 a gidan yari bayan samunsa da laifin cewar yana da alaka da yunkurin juyin mulkin da sojoji suka yi wanda aka gaza samun nasara akan sa cikin watan Disamban bara. Bayan Sumaila, gwamnatin Benin ta tsare wasu manyan yan adawa da tsafin jami'ai kamar tsohon ministan tsaron kasar Kandide Azanai da Chabi Yayi dan tsohon shugaban kasar Boni Yayi, sannan kuma ta fitar da takardar kama fitaccen dan fafutukar Nankemi Seba. Labarin na zuwa ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na Radio France International. Shugaban Kenya William Ruto ya wakilci takwarorin sana a kalla kasashe 30 da suka halarci taron cigaban tattalin arzikin Afirka a birnin Nairobi wajen sanar da kawo ƙarshen yadda Afirka ke neman taimakon kasashen ƙetare akan lamuran da kasashen nahiyar za su iya yi kansu la'akari da dimbin arzikin da suke da shi. Nura Ado Suleiman ya aika mana da ƙarin bayani.
1: Shugaba Ruto ya bayyana haka ne yayin jawabinsa na karkare taron haɗin gwiwar da ya jagoranta da takwaransa na Faransa Emmanuel Macron.
7: We have not gathered in vain.
8: Taron da muka yi ba zai tafi a banza ba. Mun haɗu domin zabar sabuwar alƙiblar da muka sa a gaba kan alaƙar da ta ginu a bisa taimakon juna da kuma adalci tare da ƙawarmu jamhuriyar Faransa. Mun yi tattaunawar keke-keke da kuma mutuntawa akan ƙulla sabuwar alaƙa tsakaninmu. Wadda za ta tafi akan tsari.
1: A nasa jawabin shugaba Macron fayyace bambancin da ke tsakanin taron Afirka Forward yayi da makamantansa na baya.
9: La relation entre l'Afrique et la France elle est là.
8: Alaka tsakanin Faransa da Afirka ta kasance mai karfi sosai a kowane fanni. Sai ka duba ka gani abubuwan da suka faru a nan. Ranar farko ta kasance ta ganawa da matasa don tattauna batutuwan da suka shafi al'adu, wasanni da kuma tattalin arziki. Yayin da a rana ta biyu mun tattauna da shugabannin manyan kamfanoni da shugabannin kasashe da na gwamnatoci domin kawai shata sabbin manufofi da za a amfanar da kasashenmu a nan gaba. Wannan sakamakon ayyukan da muka yi ne a cikin shekaru 10 da suka gabata.
9: Vous nous dites ce dont vous avez besoin.
1: Wannan taro dai tsakanin Faransa da Afirka shine makamancin sa da aka gani na farko tun shekarar 1973 wanda ya gudana a wata ƙasa rainin Ingila. Nura Ado Suleiman daga Nairobi a Rafai.
0: Sheda Nura a gefen taron ne hukumar kula da cutuka ta nahiyar Afirka da babban kamfanin harhaɗa magunguna na Afirka ta Kudu Aspen Pharmacia suka tattauna ta musamman domin kulla yarjejeniyar samar da miliyoyin allurar rigakafi na dogon lokaci a nahiyar. Yau Laraba shugaba Donald Trump na Amurka zai isa birnin Beijing na China a ziyarar kwanaki biyu da zai faro a kasar ta nahiyar Asia don tattaunawa da takwaransa Xi Jinping kan batutuwa da dama ciki har da yakin Iran daidai lokacin da Washington ke lalaban hanyoyin kawo ƙarshen yakin wanda ya haddasa wa duniya ƙaranci da kuma tsadar makamashi. Azima Bashir na ɗauke da ƙarin bayani.
3: Ziyarar ta kwanaki biyu wadda za ta ɗauki Donald Trump har zuwa ranar Juma'a gabanin barin Beijing ita ce karin farko da shugaban na Amurka ke sanya kafa a China tun bayan shekarar 2017, kuma wannan ne karin farko da shugabannin ƙasashen biyu mafiya ƙarfin tattalin arziki za su yi ganawar fuska da fuska cikin fiye da watanni 6. Batutuwa masu alaka da yakin Amurka a Iran da nukiliya da kuma yankin Taiwan baya ga fasahar AI na cikin batutuwan da shugabannin biyu za su tattauna, duk da cewa suna da sabanin fahimta kan dukkanin bangarorin musamman kasancewar China kawa ga Iran kuma wadda ke gogayya da Amurka a fagen fasahar ta AI a gefe guda suke samun takun saka game da yankin Taiwan. Sau'i gabanin isar Trump Beijing, ma'aikatar harkokin wajen China ta fitar da sanarwar da ke cewa kasar a shirye take ta yi aiki da Amurka a fannoni da dama don wanzar da zaman lafiya tare da kawo ƙarshen yaƙe-yaƙe a duniya, amma haɗakar za ta kasance bisa fahimtar juna da kuma girmama juna.
0: To daga yankin Asiya bari mu je yankin Gabas ta Tsakiya inda hukumomin lafiya na kasar Lebanon suka tabbatar da cewa har-haren sojin Isra'ila sun kashe mutum 380 tun bayan da aka cimma yarjejeniyar tsagaita wuta. Ministan lafiya na kasar Raqqa Nasiruddin shine bayyana haka yayin wani taron manema labarai inda ya ce tun lokacin da rikicin ya balle ranar 2 ga watan Maris jimillar mutum 2,882 ne suka rasa rayukansu a sassan Lebanon. Adala labarin kenan a halin yanzu. Lokaci ne na labarin wasanni kai tsaye muna tare da Umar Sani barka da shigowa.
10: To Shamsiya a gaishe ki sanni da
0: kokari. Ja mamu ji Malam Umar.
10: Yawwa to Shamsiya ta gogar kwallon kafar Iran ta ginda sharuɗa 10 da take so fa dole a amince da su kafin ta tashi zuwa gasar cin kofin duniya da kasashen Amurka da Mexico da kuma Canada.
0: Wato Iran ba su yadda da Trump ba musamman duk da yarjejeniyar da aka rikacinmawa a baya suna zargin ita gwamnatin Amurka da karya sharuɗan ko kuma yarjejeniyoyin da aka rikacin mawa.
10: Yawwa na to kin fahimci kenan inda za a je. To shugaban hukumar kwallon kafar ta Iran Mahdi Taj ya shaida hakan yayin zantawa sar da gidan talbijin din kasar ranar Asabar ta gabata. To daga cikin sharuɗan da Iran wato ta gindaya ta ce akwai bayar da visa ga dukkan waɗanda ke cikin tawagar da mutunta jagororin tawagar da martaba tuta da kuma taken kasar. Kin san batun taken kasar Iran ne a makonnin da suka wuce yasa tawagar kwallon kafar mata ta Iran wato suka kirera wannan takan domin nuna bakin ciki abin da ya faru a Iran har yasa wasu su ma suna adawa da hukumomin Tehran wasu su ma yanzu haka suna gudun hijira ko da yake da dama daga cikin su sun koma gida bayan sun samu sassauci daga mahukuntan Iran. To Tehran ta ce dole a mutunta jagororin tawagar sannan a martaba tuta da kuma taken kasar.
0: Dole gaskiya.
10: To haka ma Tehran ta bukaci a samar da cikakken tsaro ga tawagar ta daga filin tashi da saukar jirage har zuwa masaukinsu da kuma fili inda za su buga wasannin.
0: Suna dai nunawa Amurkawa cewar fa ba su yadda da
10: kin san wato hakan martani daga kalamar da Trump ya yi a makonnin da suka wuce. Trump ya ce su har da ya su iya ba tawagar Iran kariya. To kin ga wannan yana daga cikin abin da Tehran ta saka
0: wato kamar barazana yake musu ta bayan
10: sosai ma wato amma sun dage cewa su fa dole su shi je wannan gasar. Haka ma Angie Infantino yana cewa Iran za ta halarci wannan gasar. To kamar yadda muka ce sun bukaci a basu tsaro tun daga filin tashi da saukar jirage har zuwa masauki da kuma wuraren da za su buga wasa. A ƙarshen wannan mako ne da ake sa ran tawagar 'yan wasan ta Iran za ta tashi zuwa Turkiya inda za ta kwashi akalla makonni 2 domin kafin daga bisani ta karasa Amurka a cewar shugaban hukumar. So sai makwa to Shamsiya idan an jima misalin karfe 9 agogon Paris za a kece raini tsakanin kungiyar 'yan birni wato PSG da kuma tawagar RC Lens a gazar.
0: To wannan dai da Abdullahi
10: a gazar ligan ta Faransa.
0: Muna godiya sosai. Madalla a jiya ne aka kammala taron shugabannin kasashen Afirka da Faransa da ya gudana a birnin Nairobi na kasar Kenya wanda ya mayar da hankali kan hanyoyin cigaban tattalin arziki da noma da samar da abinci ga jama'ar nahiyar. Yakin Iran na ɗaya daga cikin abubuwan da ake ganin na mai da hannun agogo baya wajen magance karancin abinci musamman rufe mashigin Hormuz da ake amfani da shi wajen safarar takin zamani. To kan haka ne Nura Ado Suleiman ya zanta da ministan noman Najeriya Sanata Abubakar Kyari a wurin wannan taro ga kuma yadda zantawarsu ta kasance.
11: To na farko dai wannan taron da aka yi shine na farko wanda kasan France suka yi a kuma a kasan da in ce anglophone ba batun kasashen Faransa ba suka zo suka yi da Afrika gaba daya. To abun da na karance a cikin wannan taron shine ana neman haɗin kai da Afrika da Faransa. To kuma da yake shi jiya na saurare shi president din France Macron yace lokacin da aka yi batun colonialism da wasu abun nan ya wuce yanzu haɗa kai ne na mutane wanda kuma a matsayinsu tare duka. So ina ganin kamar mu kanmu cikin mu a Afrika din ya kamata mu jitu da ƴan uwanmu da kuma mu haɗa kai mu kuma mu jitu da wasu wanda suke waje. To ni na rakiyan president mu president Bola Ahmed Tinubu kuma yana cikin wannan taron kuma ya yi maganganu masu tsari wanda kuma suna da muhimmanci.
12: fannin noma na daga cikin bangarorin da ake sa ran za a bunƙasa wanda dama an ce akan noma tushen arziki
13: haka
12: kawo yanzu akwai wani adadi na kuɗaɗe da kuma yawan masu hannun jari da muke sa ran za su zuba kuɗaɗen su a wannan bangare
13: eh yanzu ma haka muke magana da kaman IFAD da president din IFAD din mun magana abubuwan da suke damu mu shine kamar wajen irin farashin su taki da kayayyakin noma da hadda ilima to shine muke maganan ya za a yi a taimaka saboda mu samu to yanzu batun taki wannan rikicin da yake faruwa a Middle East shi kawo mana kuma tsadan kayan ba wato wancan bara mun samu amma yau din kuma yanzu ya zo ya karu kuma sosai saboda haka muna neman mu ga yadda za a yi ko su dakatar da wancan yaki din kuma mu samu kayayyaki su zo su zamana araha saboda manoman mu su samu su iya su saya to shine muke ganin yanzu mun yi magana da su kuma muna alfahari da shi Alhaji Aliko Dangote wanda yake da factory na fertilizer babba wanda yake ya fi kowanne girma a Africa da shi kuma yana nan ya zo shi ma kuma ya ji duk kwarekwaren mu da muke da abubuwan da muke faɗa.
12: A Nigeria ɗaya daga cikin matsalolin da manoma musamman kanana ke fuskanta shine tsadar wannan taki ta yadda za ka ga sai manomi ya sai da kamar buhun masara guda uku zai iya sayan taki guda. Wannan ya sa wasu da dama daga cikin manoman suka ce a wannan karan sai dai sakura domin sun ciwo bashin bankuna. Kuma farashin kayayyaki da suka noma a cikin gida ya yi matukar faɗi.
13: To akwai tsare-tsare da gwamnatin President Bola Ahmed Tinubu ke yi ta fannin wajen ministry din da kuma shi bankin agriculture da kuma akwai wanda muke kira Nigerian Agricultural Development Fund wanda za mu na tsarin yanzu ma mun fara wanda za mu sa farashin taki a bayar akan da sauki ma manoma su samu su saya insha Allah ba za mu yarda a ce manoma su ki koma noma ba za mu ga yadda taimakon da za a yi musu kuma muna magana da manoma mun san kwarekwaren mun san abubuwan da yake faruwa
0: tattaunawar Nura Ado Suleiman kenan daga birnin Nairobi kasar Kenya da ministan ko kuma ministan noman Najeriya sanata Abubakar Kyari
14: RFI
0: Tuma da Allah haka yake yanzu kuma za mu je ga shirinmu na gaba.

0: To madalla, tun zamanin iyaye da kakanni dai idan za a gudanar da wani taro, aka yi shela da wuri domin kowa da ke cikin dangi ya samu halarta. Idan ku aka samu akasi wani a cikin dangi ya makara, ya zama wajibi a jingirta dauran auren ko kuma samun wakili a matsayin shaida kafin aje ga dauran aure a aladance. Banda haka dai, al'ada ta nuna ta yadda kowa ke kawo fura da nono domin noma da kiwo suka gada. To a wannan zamani dai al'ummar wannan yankin sun rike wannan al'ada, kamar yadda Malam Ishawu Muhammadu da aka jinkirta dauran aurayarsa saboda rashin karasowar wani ya bayyana mana yadda abin yake.
1: Gaskiya muna da al'adu wanda yake cewa mun gaje su iyaye da kakanni, musamman na irin bangaren gaishe-gaishe. Sannan kuma akwai wata al'ada da ake cewa sai kowa ya zo, dalilin karamin yaro wallahi dauran aure sai kiwa a harkar biki, domin ko irin dauran auren da aka yi yayi kama da haka. Dalilin wani mutum da bai zo ba, dauran auren da aka shirya shi karfe 2 sai da kai kusan 4 kana ka daura shi. Wannan ma wata al'ada ce wacce muka gaje ta, idan ba wani to a kawo dan wanan, in kuma ba shi to abin ba zai yiwu. Al'adar mu wato kamar wani abu ne tunda mun gaji noma da kiwo, mukan yi fura mu tatso nono daga shana kai haka mu zo mu rika wani al'ada kamar yadda mutanen cikin gari suke a dafa shinkafa a yi walima a yawanta. Wannan mu ma shi muka mai shi ne al'adar mu, za mu tatso nono za mu zo da fura. Da dalilin wannan al'adun namu shi ne muke ya zama cewa kamar shi ma iyaye da kakanni mu gaje su. Eh, gaskiya akwai al'adun da muka gada wanda yake ya kamata a ce mun dora daga inda muka gaje su, akwai kuma wanda ya kamata a ce mun bar su. Kamar irin wanda za a ce ka tara mutane baki, wanda daga nesa wani ya da uzuri ya bi uzurinsa ya to dan wannan abun, amma da dalilin wani mutum wanda yake cewa ba zai hana ba, ba zai sa ba, sai abun yiwuwa dole sai an jira waninsa ko sai ya zo wurin kenan.
0: Zalika Aminu Kabiru matashi ne ya sheda mana cewa su matasa al'ada na ci musu towa kwariya, duk da cewa babu wata hanya na kawo sauyi ko watsi da ita, ganin cewa sun gadi haka ne.
2: Galibi za ga an fi fadanta a irin wajen taro haka na buki ko irin taro na suna haka, zaka ji an ce a jira suwa ne ko kuma a jira suwanci. Mafi akasari dai gaskiya a ta bangaren mu matasa, shi duk inda matashi yake gaskiyar magana duk abin da zai sa shi a gaba, duk abin da zai sa a gaba, to ba shi fa da burin da ya wuce ya zai ga ya aiwatar da wannan abin cikin sauri, ba wai ya tsaya dugu-dugu ko kuma ya bi wasu hanyoyi ba. To shi ta bangaren matashi gaskiya wannan kalma ba dan tasowa ya tarar da ita iyaye da kakanni ba, da dai a ce a daidai lokacin da ya taso a lokacin ake kirkirar wannan kalmar. To gaskiya ta wasu bangaren da dama sai an samu sabani iri-iri, amma sakamakon wata al'ada ce wadda ka taso ka tarar da ita da iyaye da kakanni, wanda babu dama babu yanda za ka yi ka ce za ka canza musu wannan kalma, in dai ba su ne suka kokarin canza ta ba.
0: To muddin aka yi magana al'ada, iyaye da kakanni, mata na da rawar da suke takawa ta wannan bangare. Malama Fatuma da Hindatu na daga cikin waɗanda suka rungumi wannan al'ada kuma sun bayyana mana ra'ayinsu akai.
3: Wannan al'ada mun riga mun taso mun tara ana, amma yanzu idan shiduma ta samu mutu ko mutum ya zo ko mutum bai zo ba, idan abu ya samu za a tare za a yi shi gaba ɗaya shi kenan. Yawwa,
4: dan Allah ya sa da wakilin shi za a iya daura, idan bai turo wakili ba dole ne sai an saurare, saboda a ba yarin yana girma kwarai, tana da ko muhimmanci a game da dangin uwa ko dangin uba, to muhimmancin ta kenan, wanda yake babba ne dole ne a saurare shi.
0: Shirin al'adunmu na gado ake saurare daga nan sashen Hausa na Radio Faransa International RFI, shirin da ke yiwu dubi kan batutuwan da suka jibanci al'adu, masarautu da dai sauransu. Dr. Magaji Ahmed Gaya, malami a sashen nazari na harsuna na Jami'ar Yusuf Maitama Sule da ke jihar Kano, ya duba mana wannan al'amari, ga kuma fashin baki da ya mana akai.
5: Kawo misali a Shiyo Gwarzo, kawo misali a wani gari ana ce masa Dalangashi, da kuma Kutama, da kuma wani bangare na tafiya an Kyanono, da wani bangare wanda ya tafi kamar Rogo, Sikiru, wani yanki ne dan kankani wanda suke aiwatar da wannan al'ada na kowa sai yazo. Al'ada kowa sai yazo al'ada ce wadda al'umman nan gurin suka amince suke tafiyar da ita, nukan cewa mai ana buƙatar kowa yazo, musamman a ranar suna ko ranar dauran aure, ana so a ga kowa yazo, idan bai zo ba to me ya faru kenan abin da da zai kasance me ya faru wata kulawa ce ta zamantakewa ta makwabtaka amma idan kowa ya zofa an san lafiya kalau shi ma ya shigo cikin zumunta ya shigo cikin tafiyar hada da shi saboda haka kenan al'ada ce mai kyau saboda me saboda ana so kowa ya zo ya halarci wannan bukukuwan ya halarci wannan zamantakewar ya halarci wannan abubuwan da za a aiwatar idan ko mutum bai zo ba akwai al'amari kar mu manta al'adar Fulani a can baya zai iya kasancewa an bashi walitaka to walitakan nan kamar yadda na faɗa zai iya zuwa can ya buya ya boye kansa ya ce me sai an biya kuɗin takalmin wali ko an biya kuɗin hular wali ko an biya kuɗin babbar rigar wali da makamantan su to nan kuma ai dole ne mutum duk inda ma yake to sai ya zo kan ga kenan ashe wancan abubuwan da ake bashi dole ne idan aka bashi ya kamo hanya ya zo domin me domin a aiwatar da wannan bukukuwa ko kuma a aiwatar da wannan suna wannan bukukuwa na suna ko kaciya ko daurin aure da makamantan su kar mu manta ala kullu halin zamu yi du'a mu kasancewar kamar yankin Gwarzo yankin Karayi yankin Kiru yankin Shanono wani bangare ne yankin kamar misali wani yanki na gefe-gefen Katsina duk suna aiwatar da irin waɗannan al'amura har yanzu har magajin gobe
0: Dr. Godiya muke da kawo wannan dama muka tattauna da kai Malam Adamu Idris daga cin garin Gajere mai nika ya ce al'adar abu ne mai kyau sai dai yana da muhimmanci mutane su rika mutunta lokaci
6: gaskiya ni wannan al'ada a bangare na ina ganin wannan al'ada ce mai kyau sakamakon ana ba kowa haƙƙin shi kuma ana girmama wanda ya dace a girmama akan al'amarin amma idan an ce kawai duk wanda ya zo za a yi wannan shab-shab din a tafi to wasu mutanen da yawa ba za su ji daɗi ba domin suna ganin sun isa a saurare su a gurin kuma ba a saurare su ba. Sha'anin rayuwa idan duk wanda ya zo gurin idan abin ya kama shi to sai ya haƙura a jira wanda ya kamata a jira wanda kuma bai kama ba sai ya tafi uzurin shi sakamakon abinda dai ya kamata a girmama a cikin tsarin alkawari lokaci cika lokaci in an tsaye da lokacin an ce awa biyu to kada a rinka wuce biyun kowa ya rinka hallara a daidai lokacin da aka sa za a zo a yi abu shine abinda ake samun sabani rashin girmama alkawari shike kawo wannan matsalar kawai amma ita al'adar ta yi ta a ce sai wani ya zo sai wani ya zo din ya kasance dai an ce ma biyun nan to kada biyun nan ta wuce
0: a wannan lokaci da ake fuskantar sauyin zamani ga addini da dai sauransu masana da malamai na da nasu hangen muddin aka yi batun mutunta lokaci babban limamin garin malam Hafiz Umar yana mana ƙarin haske kamar haka
7: yana al'ada ta ɗan uwa bangaren amarya su zo don ɗaurin aure bangaren ango su zo don bangaren yi saboda a dangana dangantaka ta ƙara danko dangin ango sun san dangin amarya sun san dangin ango kowa ya gamu da kowa zai ba kowa mutuncin shi akan dangantakar al'adar islama ka san shi wane ɗan uwan matar wane ne ɗan ƙanina ko ɗan wana kuma ni ɗan uwan wance ne matar wane saboda wannan dangantaka shi ne duk inda muka insha Allah rabbi dan uwataka ta kulli dan da ka ganni ka san ni na san dan uwana ne gare mu dan uwana na auren yar uwarka saboda ka dangantaka ta yan uwataka ta din da muka insha Allah rabbi yayin amala ta mutunci Allah ce ta zakatar da zuwa za mu ji ba dadi amma wata mu Allah ce za iya ma tafiya shi wani lokacin da kai so sannan amalan gona mu dawo in ko ba ni matsala da ma za a ji a saurara su iso ayi abinda ya kawo su suna ne ko daurin auren da ayi ko a tashi
0: To da wannan muka kawo ƙarshen wannan shirin na al'adunmu na gado shirin da ya yi duba kan wannan al'ada na sai kowa ya zo a garin Gajere mai nika da ke ƙaramar hukumar Gwarzo a madadin kowa da kowa Aisha Shehu Kabara wakiliyarmu daga garin Kano sai ni da na gabatar da shirin Abdullahi Isa muke cewa mu ci gaba da rike al'adunmu na gado sai an ji muku
8: Taron Afirka da Faransa da aka kammala jiya Talata a kasar Kenya. Faransa ta sanar da shirin saka jarin euro biliyan 23 don karfafa kasuwanci tsakanin bangarorin biyu. Shugaba Emmanuel Macron ne ya sanar da haka. Yana mai cewa daga yanzu bangarorin biyu za su gudanar da mu'amala ce irin ta bani gishiri in baka manda. A maimakon baiwa Afirka tallafi kamar yadda aka saba a baya. Ko me ra'ayoyinku a game da wannan sabuwar alaka da ke neman shimfiduwa tsakanin Faransa da Afirka? Shin waɗanne abubuwa suka dace a yi muddin ana son inganta mu'amala musamman a fagen tattalin arziki a tsakanin bangarorin biyu? Muna takon ra'ayoyinku kamar yadda aka saba.
9: To kyau madalla kafin wannan an saurari shirin al'adunku daga Abdullahi Isa.

0: shugaban hukumar Patrick Musembe ne da ya bayyana haka, inda yake cewa sun fuskanci kalubale da dama a yadda aka gudanar da gasar, kuma sun gano cewa akwai matsalar alƙalanci da ta haifar da wannan matsalar da aka samu a lokacin gasar ta AFCON da aka gudanar, duk da cewa akwai tsari na daki wato na'urar VAR da take taimakawa alƙalin wasa, amma akwai rauni a yanda aka yi mu'amala da ita a wannan lokaci. Dan haka yace akwai tsaka wato ƙara tsauraran matakai na yanda za a riga amfani da VAR din da alƙalan wasa da ma sauran wasu matakai, duk da cewa bai fito fili ya fayyace waɗannan irin matakai ne da suka dauka wato wajen wannan ba.
1: To naga anan zamu dakatar da kai, muna godiya kan
0: to na gode.
1: Ajira kuma sai wato labaran tattalin arziki tare da Abdullahi Isa, barka da shigo.
2: Barka da Azima Bashara Aminu, san da kokari. Ga wannan labari daga kamfanin Dangote, bayan kammala taro za a ce wanda ya gudana a kasar Kenya a birnin Nairobi, daya daga cikin in ce manyan kamfanoni ko in ce hamshakin mai kudi na Africa ya kama hanya na shiga daga cikin manyan kamfanoni dake da hannayen jari a London. Kusan kasuwar hannayen jari talanta tara daga cikin in ce wurare da ake samun kasaitattun kamfanoni waɗanda suke da kujerar zama a kasuwar duniya.
1: Ai yau na taɓa jin cewa akwai kamfanoni masu kujerar zama a kasuwar duniya.
2: To ai ba wai ƙanana bane ba waɗanda za a iya cewa
1: an rufe kamfani ne kenan ba na wucin gaji.
2: To sai dai yanzu haka ana cikin tattauna da kamfanin Dangote bangaren siminti kenan kan wannan yiwuwar ta shiga kasuwar hannayen jari a London. Duk da cewa ba mamaki nan gaba za su kawo watakila sanarwa da ke tabbatar da hakan na cewa sun shiga wannan kasuwa. Yanzu haka Azima, ke da kika faɗa Azima, akwai wannan labari da ya shafi wannan hukumar da ke yaƙi da kuma share fataucin miyagun ƙwayoyi ta NDLA a tarayyar Najeriya, wadda ta yi kami ina shirin shigowa ɗakin labarin namu na ga labarin, kuma yanzu haka yana ma shafin mu, amma za mu dan tsegunta ma sauraron mu watakila su samu cikakken labari a shafin mu. Ita wannan hukumar ta kama tabar wubi ta kimanin naira biliyan 10.5 a jihar Lagos take kudancin kasar, kuma an shigo da wannan in ce tabar daga kasar Canada. Kuma wannan dai na kunshe ne a cikin wata sanarwa da mai magana da yawun hukumar Femi Baba Femi ya fitar a yau Laraba, kuma kamar yadda na sanar cikakken labarin sai a garzaya shafin mu domin samun labarin. Banda haka Azima, a kammala taron da aka yi a Nairobi, taron yanzu haka za a iya cewa ya bar baya da kura, kasancewa kusan shugabannin kasashe 33 ne suka amsa goren gayyata. Hakan kuma na tabbatar da cewa Afrika lalle tana daga cikin jerin nahiyoyi da Faransa ke saran ganin nan gaba sun mori wannan tallafi da kuma gudunmuwa da ya shafi bangaren tattalin arziki, kasuwanci da kuma tsaro, wasu daga cikin matsaloli da Afrika ke fama da su kenan. Sai dai shugaban na Faransa ya bayyana cewa rashin kasancewa wasu kasashen na Afrika ba wai yana nuna cewa Faransa ta manta da su, a'a, kofa a buɗe take, kuma da niyyar watakila nan gaba za a iya samun wasu kasashen sun karu daga cikin waɗanda za su amfana da tallafi daga Faransa. Baya ga haka, a ƙasar Rwanda akwai taro da ke gudana akai, taro da ya shafi masu zuba jari ko kuma kamfanonin Faransa da ake kyautata za su faɗaɗa ko kuma kawo nasu gudunmuwa wajen taimakawa 'yan kasuwa da ke nahiyar Afirka. Taron da yanzu haka za a iya cewa wata alama ce da ke tabbatar da irin cigaba da ake samu a nahiyar Afirka. A ƙarshe Azima, sai India, inda Prime Minister India Narendra Modi ya ba da umarni na rage yawan motoci
1: da ke masa rakiya, wato matsalar fetur ta kai
2: ina yi dariya saboda gwamnati na cewa haka, to ina da alama tallaka
1: waɗanda to an gaishe da Abdullahi Isa.
3: RFI.
1: To magidanta a Najeriya na ci gaba da kokawa saboda tsadar kayan miya, musamman tumatir, sakamakon karancin sa a sassan kasar. Aisha Shehu Kabara ta duba mana yadda matsalar take a jihar Kano, ga kuma rahotanta.
3: Karewar kayan miyan na manoman ranin daga gonaki da wuri kafin zuwan nadamana ne ya kawo karancin sa, wanda kuma bisa al'ada idan aka samu karancin abu yakan yi tsada. A baya akan bayar da attarugu naira 200 sama da guda 20, yanzu kuma guda 4 ne zuwa 5. Tumatir kuwa ba kowa ne yake bayar da na hakan ba, hakan ta samu kaji daga bakin wasu magidanta.
4: Ayyo ba samu kan manoma da kuma bayar da za a ce ba za a yi, amma kan abun bayar da za a ce sai godiya Allah kawai. Ina da kuma ya tsada, hanyoyin samun ba su da yawa.
5: Allah ne ya kamo wannan lokaci na tsadar kayan miya. Gaskiya dan tsada kayan miya suna tsada. Wallahi dan yanda kake siya da yanzu abin diya na ai ba kaman da ba. Abin da da zaka siya na 500 ai yanzu kwata-kwata idan kika je sai kiga an baki shi kaman na nawa ba abin ai sai dai a hankali. A taruhu ina ai shine ma yanzu yafi komai tsada. A da za a iya baki kaman na 200 a baki irin kaman guda 20 yanzu fa sai dai a baki guda 6 guda 5 ba wasu masu yawa ba.
3: Wasu daga cikin masu siyar da kayan miya sun hakura da sana'ar, wasu kuwa ba kullun suke mayar da kuɗin ba, hakan ta sa muka ji daga bangaren su.
6: Da abin da kai mutun zai kusacin sa, abin zai kama tsada ma kai ne ka, kuma gaskiya ba kai bane ba. Saboda sanda ana ara dubba a tana wannan sai tsada ta zuwa ake duba wannan yanayi.
3: Yanayin yadda kuke siyan tattasan farashin sa a da da yanzu.
6: Eh kusan ninka wai sai uku. Da ana iya samun sa 7,000, 7,800, 7,600. Yanzu za a iya samu 40,000, 38,000, 35,000. Yare
7: sai a hankali. Wani zubin ana mayarwa, wani zubin ba a maiwa ba. Sabo ne ya samu da muke siyarwa. Saboda mun saba ka a zo nema mu ce babu. Amma ba abinda za mu ci har namu ma shiga ciki yake.
3: Farashin atabu yana kaiwa nawa a buhun shi?
7: Yana kaiwa 100 karamin solo. Babba har 150.
3: Malam Jafar Ibrahim ya da kwari da ke neman kayan gwari ya shaida mana dalilan tashin kayan miyan da halin da ake ciki a yanzu.
8: Dama manoma bana sun yi noman amfanin rani na kayan miya da wuri suka dasa saboda tsoron annoba, wata annoba da ake tasharon. So kuma kin ga ya janye da wuri tunda an dasa shi da wuri to ya kare da wuri. Kin ga ko dole a samu hawa farashin shi wannan amfanin gonar. To kuma kin ga cikin hukuncin Ubangiji kuma ma bane sai aka samu saukin wannan annoba ta ita wannan tsutsar da muke cewa sharon. Wannan dai gaskiya shine makasudi kuma shine dalili.
3: Duk da tsadar kayan miyar da ake yi, wasu iyalan a lokacin da yake bozo sun yi shanya, hakan ta samu kaji daga bakin Ruqayya Abdullahi.
9: Saboda na siya tun lokacin da araha. Shi yasa dama abin da yasa ma kake siya. In ka siya idan aka zo da lokacin tsada yayi sai kai amfani da shi. Dan ni dai yanzu ba ruwa da wani siyan danyen kayan miya. In na dauki kudin tattasin ya da attaruhuna har tumatir ma shanyawa nake ya bushe sai ka kajijjiga kayi amfanin da zaka yi da shi. Babu ruwanka.
3: Dawa kika sayo attarugun a lokacin?
9: Lokacin da na sayo attarugu ni da 6,000 na siye shi da 500.
3: Da yawan mutane sun koma amfani da barkono ne da tumatir leda domin nema wa rayuwar su sauki. Aisha Shehu Kabara, Kano, Arafai Hausa.
1: A jiya ne aka kammala taron shugabannin kasashen Afirka da Faransa da ya gudana a birnin Nairobi, Kenya, wanda ya mayar da hankali kan hanyoyin ci gaban tattalin arziki da noma da samar da abinci ga jama'ar nahiyar. Yakin Iran na ɗaya daga cikin abubuwan da ake ganin na mai da hannun agogo baya wajen magance karancin abinci, musamman rufe mashigin Hormuz da ake amfani da ita wajen safarar takin zamani. Kanka ne Nura Ado Suleiman ya zanta da ministan noman Najeriya Sanata Abubakar Kyari a wurin wannan taro, inda kuma ya ce suna kokarin magance matsalar gata tunawar su.
10: Wannan taron da aka yi shine na farko wanda kasan France suka yi, a kuma a kasan da in ce anglophone ba mutum kasashen Faransa ba suka zo suka yi da Afrika gaba daya. To abun da na karance a cikin wannan taron shine ana neman haɗin kai da Afrika da Faransa. To kuma da yake shi jiya na saurare shi president din France Macron yace lokacin da aka yi batun colonialism da wasu abun nan ya wuce, yanzu haɗa kai ne na mutane wanda kuma a matsayin su tare duka. So ina ganin kamar mu kanmu cikin mu a Afrika din ya kamata mu jitu da ƴan uwanmu da kuma mu haɗa kai mu kuma mu jitu da wasu wanda suke waje. To ni na rakiyan president mu president Bola Ahmed Tinubu kuma yana cikin wannan taron, kuma ya yi maganganu masu tsari wanda kuma suna da muhimmanci.
11: fannin noma na daga cikin bangarorin da ake sa ran za a bunƙasa wanda dama an ce noma tushen arziki
12: haka
11: kawo yanzu akwai wani adadi na kuɗaɗe da kuma yawan masu hannun jari da muke sa ran za su zuba kuɗaɗen su a wannan bangare
10: yanzu ma haka muke magana da kamar IFAD da president din IFAD din mun magana abubuwan da suke damunmu shine kamar wajen irin farashin su taki da kayayyakin noma da hadda ilima to shine muke maganan ya za a yi a taimaka saboda mu samu to yanzu batun taki wannan rikicin da yake faruwa a Middle East yake kawo mana kuma tsadan kayan ba wato wancan bara mun samu amma yau din kuma yanzu ya zo ya karu kuma sosai saboda haka muna neman mu ga yadda za a yi ko su dakatar da wancan yaki in kuma mu samu kayayyaki su zo su zamana araha saboda manoman mu su samu su iya su saya to shine muke ganin yanzu mun yi magana da su kuma muna alfahari da shi Alhaji Aliko Dangote wanda yake da factory na fertilizer babba wanda yake ya fi kowanne girma a Africa da shi kuma yana nan ya zo shi ma kuma ya ji duk kwarekwarenmu da muke da abubuwan da muke faɗa.
11: A Najeriya ɗaya daga cikin matsalolin da manoma musamman ƙanana ke fuskanta shi ne tsadar wannan taki ta yadda za ka ga sai manomi ya sai da kamar buhun masara guda uku zai iya sayan taki guda. Wannan ya sa wasu da dama daga cikin manoman suka ce a wannan karan sai dai sakura domin sun ciwo bashin bankuna. Kuma farashin kayayyaki da suka noma a cikin gida ya yi matukar
10: to akwai tsare-tsare da gwamnatin President Bola Ahmed Tinubu ke yi ta fannin wajen ministry din da kuma shi bankin agriculture da kuma akwai wanda muke kira Nigeria Agricultural Development Fund wanda za mu na tsarin yanzu ma mun fara wanda za mu sa farashin taki a bayar akan da sauki ma manoma su samu su saya insha Allah ba za mu yadda a ce manoma su ki koma noma ba za mu ga yadda taimakon da za a yi musu kuma muna magana da manoma mun san kwarekwaren mun san abubuwan da yake faruwa
1: matala ta tunawar Nura Ado Suleiman kenan da ministan noma na Najeriya Sanata Abubakar Kyari. Da haka zagayen farko na labaran ya kawo ƙarshe inda kuka ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ke buƙatar bincike na musamman kan hare-haren sojojin Najeriya da na Chad da suka kashe ɗimbin fararen hula a makon jiya. Kun kuma ce da shugaba Emmanuel Macron ya bayyana aniyar Faransa wajen aiki da kowace ƙasa a Afirka don taimakon juna a mabambantan ɓangarori. A gefe guda kun ce da Trump ya sauka a Beijing gabanin ganawa da shi a ziyarar da ya faru a China don tattauna batutuwa masu cike da sarƙaƙiya. To barkamu da dawowa ga kuma shirinmu na gaba.
13: Rayuwata.
14: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Sannunmu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata daga nan sashen Hausa Radio France International RFI shirin da bisa al'ada kan tattauna batutuwa da dama da suka shafi mata da kananan yara tare da gayyato ƙwararru domin lalubo mafita a kai kamar kullun kuna tare da Zainab Ibrahim. A yau shirin zai yi nazari akan tasirin mata a harkar siyasa ko tafiyar da gwamnati ko kuma rike madafun iko musamman a kasar Hausa. Galibi da zarar mace ta nuna sha'awar shiga harkar siyasa a kasar Hausa, darajar ta kan zube a idan al'umma saboda canfin da mutane ke yi wa mata 'yan siyasa a matsayin marasa kamun kai da kuma dalilan kallon da ake yi wa mace na kasancewa mai zaman gida don kula da iyali. To sai dai batun ya sha bamban a wannan lokaci lakari da irin gudunmawar da mata ke bayarwa a harkokin siyasa da bangaren rike madafun iko abinda ke nuna tabbas dole sai da gudunmawar mata za a samu nasara wajen tafiyar da ƙasa. wannan na a matsayin abin da shirin rayuwa ta ya mayar da hankali a kai kuma bakin da muka gayyata sun hada da Hajiya Hafsat Baba tsohuwar kwamishiniyar harkokin mata da walwalan jama'a a jihar Kaduna Najeriya da kuma Hajiya Habiba Muhammad Sani yar gwagwarmayar kare haƙƙin mata a tarayyar Najeriya amma kafin nan Hadiza Suleiman wakiliyarmu daga Kaduna ta aiko mana da wannan rahoto
12: rayuwata
13: domin samun ci gaban al'umma musamman a fannin tafiyar da al'umuran yau da kullum a bangaren ci gaban kasa su ma mata ba a bar su a baya ba domin bada tasu gudunmawar a harkokin siyasa duk da cewa ana yi wa irin waɗannan matan gurgura fahimta musamman a yankin arewacin Najeriya hakan ya sa muka tattauna da wasu mata da suke gwagwarmaya a siyasa dan shida mana irin matsalolin da suka fuskanta na kalubale da kuma nasarorin da suka cimma dalilin haka muka ji ta bakin yar siyasa wacce ta sha gwagwarmaya a wannan bangaren Maryam Isa
15: da ya jawo hankalin shiga siyasa shine mata an bar mu a baya ko muna da rawa da zamu taka a gwamnatance sakamakon mata mu ne muke da sana'o'in hannu kuma idan aka ce ga mata suna da wasu da madafin iko a cikin gwamnati to insha Allah za a samu wato kaso mafi yawa a samu sauki na hali da ake cikin wannan rayuwa ta mu
13: kana mun ji daga bakin ma'aikacin gwamnati
12: a matsayina na ma'aikacin gwamnati a wasu lokuta muna la'akari da irin aikin da ya kamata su su yi ba wai waɗanda ba za su iya yi ba wanda muka ga ba za su iya yi ba za mu kokari mu nisanta su da shi
13: mun kuma ji ra'ayoyin mutane shin wani tasiri mata ke takawa a fannin siyasa ko rike madafin iko
16: kasantuwar mata a cikin siyasa ko kuma a rike da madafin iko suna ƙara ƙarfafa wa sauran mata gwiwa don su zama suna ana damuwa da su a cikin harkan siyasa
17: wannan yadda ake fuskantar kalubale kala-kala dole dai sai ka tashi ka nema idan baka tashi ka nema ba ba wanda zai baka walau ka zama ma'aikaci ko kuma ka zama dan kasuwa ko kuma ka zama dan siyasa
18: ra'ayina tabbas mata suna da rawa da za su taka a bangaren siyasa duba da cewa a tarihi akwai office da aka ba mata musamman na ministoci a Najeriya kuma tabbas sun yi abin azu a gani
13: a ƙarshe mun ji daga bakin masanin zamantakewa
19: tsakani da Allah akwai alfahari sosai na farko shine an yi improving gender a zahiriyar rayuwa mata suna da ƙwarewa a komai kuma duk abu wanda ake ganin wani gurin ma namiji za a sa ba zai iya wa mace za ta iya so da wannan lokacin ka ba su ƙwarin gwiwa
13: masu salon magana dai na cewa abinda namiji zai iya yi macen ma za ta iya gwadawa
12: RFI
14: to madalla an gaishe da Hadiza Suleiman da rahoton nan yanzu sai zan tawarta da Hajiya Hafsat Baba tsohuwar kwamishiniyar harkokin mata da walwalan jama'a a jihar Kaduna Najeriya
20: na dauki ra'ayin siyasa saboda gaskiya na farko akwai yan siyasa a gidanmu kaman yayana duk wani gudunmuwa da mace za ta iya bayarwa indai ba wai tana aikin gwamnati bane to dole ne ta samu jam'iyya to saboda haka shi yasa na yi tunani ina son in shiga siyasa duk irin wayannan gaskiya sun ƙara ƙarfafa mun nazo na shiga siyasa
21: mu anan arewa duk mace da idan ta fada cikin siyasa ra kika tana fuskantar wani kalubale na gida wanne kika fuskanta
20: to na gida gaskiya ban fuskanci kalubale ba abin da yasa saboda kafin fara siyasa sai da ne magana da mai gidana ya bani goyen baya sannan kuma a lokacin ita ma mahaifiyata tana da rai da duk ƴan uwana duk na zauna tare da su su ma sun bani goyen baya kuma sannan yara na ma suna da girma suma na zauna na tattauna da su saboda duk abin da zaka yi gari ka fara daga iyalinka tukunna amma kalubalen siyasa a mace dole ne kuma nayi takara har so biyu so na san irin kalubalen da na samu ta wajen addini ta wajen al'ada mace bata shugabanci duk da irin wayannan abubuwan
21: a fannin siyasa dame dame kika yi tasiri akai burukan ki da kika cimma
20: burina da na cimma dai akalla ko ba komi mun gwada ma nan yaran na baya wanda suke da sha'awan siyasa mata cewa za su iya yin siyasa amma da kamun kai kuma da san cewa ga abin da suke so a cikin siyasa wani irin gudunmuwa suke son su bayar saboda ita siyasa gaskiya ba da gudunmuwa ne
21: a tsakanin aikin ki da kai da maza wani irin kalubale kika fuskanta
20: ni ban kalli kaina a matsayina na mace ba gaskiya burina shine akalla ko ba komi in ga cewa na taimaka duk a wani aikin da aka bani kuma nayi zarra sannan kuma za a iya tuna da ni ko da gobe bana na
21: a ƙarshe zan ce wani irin shafara zaki mika mana mu mata wanda tun daga farko muna kallanta ku kuma ma tsoro ya hana mu zuwa gurin
20: na farko dai ina ƙara ba da shawara cewa mata su yi ilimi saboda ilimi yana da muhimmanci ƙwarai-ƙwarai da gaske sannan kuma duk abin da kika sa a gaba wanda kike so kina da buri kike son ki zama kada ki sa tsoro a zuciyarki ko kuma ki sa kasawa ki ba da ƙarfin zuciya kuma da addu'a cewa zaki iya da
14: matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta a
0: harkan kasuwanci a rayuwa.
2: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi, gaba ɗaya iyali za su amfana.
0: Za ta iya dogaro da kanta, ta kuma taimaka, ta bunƙasa iyali. Hakan shine jajircewa, ba abun kunya ba.
2: Ko da kai yaro ne ko babba, lokaci bai kure ba. Ka koyi sana'a, ka nemi ilimi, ka tallafa tare da alfahari.
0: Tunaninka yana da zurfi, hannayenka za su iya ma. Ya cancanci ka samu damar ci gaba.
2: Jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi, kowa zai yi nasara. Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
14: Tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Cikin shirin rayuwata. Ba tare da ɓata lokaci ba, sai zantawar shirin da Hajiya Habiba Muhammad Sani, ƴar gwagwarmayar kare haƙƙin mata a tarayyar Najeriya.
22: Kin san a rayuwar ɗan Adam kamar yadda Allah ya halitta halitta, da yi namiji sai ya mace. Hikimar yin hakan ita ce, ita mace tana iya zama ƙashin bayan wato namiji ne a lokacin da mace ta zama jajirtacciya wacce ta san kanta. Ga idan muka taɓo batun siyasa wato da kuma sauran shugabanci, ba za a samu nasara ba 100%. Ba ce an sa mace a ciki, saboda idan kika yi la'akari da ma yanayin zamantakewar gida da yadda mace take tafi da al'amura a gida, in har ta samu goyon bayan mijinta suka tafi kafa da kafa 100% tare, suna gudanar da ayyukansu na gida, an samu abin da ake so. A matsayin mu na masu kare haƙƙin mata, muna taro na musamman dama lokaci-lokaci, musamman idan harkar siyasa ta zo, sannan kuma idan misali aka zo waɗanda za a dama da su a ɓangaren siyasa, wallau takara za su tsaya, wallau kuma mu goya bayan masu takara. Farko dai tunda mu nan arewacin Najeriya ne, dinin mu da al'adun mu ba ma wasa da ita wajen wayar musu da kai game da ire-iren yadda za su iya shiga cikin al'umma.
23: So da dama za ki ga cewa idan mace ta fada fannin siyasa, ba ma bangaren aikin gwamnati ba, a nemi ta kallon kamar irin mara kamun kai.
22: Gaskiya wannan ba kana bane, samsam ba kana bane, ba duka aka tara aka zama daya ba. Kuma idan kika tsaya tsam kika yi tunani, da kuma sauran masu sauraro idan za su yi uzuri suka yi tunani da wuya, misali a ce wacce macen da ta mai da hankali ta yi committing kanta akan abubuwan ci gaba na rayuwa, to ina ma ta kai lokacin shashanci.
23: Duba da yanayin yadda siyasa take a yanzu, tana tafiya ta wani salo daban wanda ba kamata a ce mace tana ciki ba, me zaki iya cewa game da wannan?
22: Abin da zan iya cewa anan, akwai buƙatar wayarwa da matasa kai akan siyasa, ba daga baba shine yake janyo ire-iren waɗannan matsaloli.
14: Tattaunawar Hadiza Suleiman da Hajiya Habiba Muhammad Sani, ƴar gwagwarmayar kare haƙƙin mata a tarayyar Najeriya. Gare ku masu saurare, menene ra'ayinku a game da rawar da mata ke takawa a harkokin siyasa? Kowace shawara kuke da ita ga waɗanda ke yi wa mata 'yan siyasa gurguwar fahimta, sai mun ji daga gare ku. A madadin sashen Hausa, Radio France International RFI, musamman wakiliyarmu daga Kaduna, Hadiza Suleiman, Zainab Ibrahim, da na shirya na kuma gabatar, ke cewa bisalan mu huta lafiya.
1: Tumadala RFI. Daga kuma labarin a zagaye na biyu, rundunar sojin Najeriya ta ce babu wasu hujjoji da ke nuna cewa an yi kuskuren kisan fararen hula a hare-haren da sojin ta suka kai kan 'yan ta'adda a jihar Zamfara ta arewa maso yammacin kasar cikin watan nan, yadda ta bayyana rahotannin da ke fita game da kisan fararen hular a matsayin kuskuren harin soji a matsayin labarai marasa tushe. Sanarwar sojojin Najeriya na zuwa ne bayan kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Amnesty International ta ce kuskuren harin sojin na ranar 10 ga watan da muke na Mayu ya kashe fararen hula akalla 100 waɗanda ke tsaka da cin kasuwar ƙauyen Tumfa. Bayan kafa hujjoji da ganau waɗanda harin ya faru akan idanunsu, Amnesty ta ce galibin waɗanda aka kashe mata ne da ƙananan yara. Sai dai shirkutar tsaron Najeriya cikin sanarwar ta ce babu hujja kan wannan ikirari. Shugaban Najeriya Bola Tinubu ya isa birnin Kigali na Rwanda domin halartar taron shugabannin manya da ƙananan kamfanonin Afirka na wannan shekara. Fiye da mutane 2,000 da suka hada da shugabannin kamfanoni da masu zuba jari da masu ruwa da tsaki a harkar masana'antu, baya ga ministocin kasashen nahiyar ne za su taru don tattaunawa game da makomar a Afirka a wannan karo Najeriya na son ta zama gaba-gaba a cikin tattaunawar da za a yi domin janyo masu zuba jari a cikin kasar a ci gaba da kokarin haɓaka tattalin arzikinta. Wasu majiyoyi daga birnin Yamai na jamhuriyar Nijar na cewa mahukuntan kasar sun bayar da umarnin tayar da mutanen da ke zaune a unguwannin gab da filin jirgin saman birnin wanda ake alakantawa da sabbin matakan da gwamnatin sojin kasar ke dauka na tsaurara matakan tsaro a giwayen. Bayanai sun ce akalla iyalai 26,000 ne. Wannan umarni zai shafa bayan da gwamnati ta bayyana cewa tun farko sun yi gine-ginen ba bisa ka'ida ba ko kuma sun sayi filayen ba ta halastattun hanyoyi. Gwamnatin sojin Burkina Faso ta sake dakatar da wasu kungiyoyin fararen hula 247 a ran da ke mayar da yawan kungiyoyin da kasar ta dakatar kawo yanzu zuwa fiye da 900. Shugaban rukunin kamfanonin Dangote Alhaji Aliko Dangote ya sanar da shirinsa na zuba sabon jarin dala biliyan 45 a nahiyar Afirka daga yanzu zuwa shekarar 2030. Dangote ya bayyana haka ne a lokacin da yake gabatar da jawabi a wajen taron shugaban kasashen Afirka da Faransa wanda ya gudana a birnin Nairobi na Kenya. Hamjakin attajirin ya kuma tabbatar da cewa a wannan shekara zai fara aikin ginin matatar mai kwatankwacin wanda yayi a Najeriya a yankin gabashin Afirka. Shugaba Emmanuel Macron ya sami kyakkyawar tarba daga Prime Minister Abiy Ahmed a Addis Ababa a ziyarar da shugaban na Paris ya faro yau Laraba a wani yunkuri na karfafa alaka tsakanin Faransa da Habasha. Wannan ne dai karo na uku da Macron ke kai ziyara Habasha daga shekarar 2019 kawo yanzu. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya ce kasar a shirye take domin yin hulɗa da kowace ƙasa ta Afirka da nufin bayar da horo ga jami'an tsaronsu ko kuma taimakawa don yaki da ayyukan ta'addanci a zantawarsa da Radio France International da kuma France 24 a gefen taron da aka kammala jiya Talata a birnin Nairobi, Kenya. Macron ya ce yanzu haka akwai irin wannan alaka tsakanin Faransa da wasu ƙasashe da dama a nahiyar ta Afirka. Daidai lokacin da ya rike sa'o'i kalilan gabanin ganawar Donald Trump da Xi Jinping a Beijing, China ta gargada Amurka game da sayarwa Taiwan makamai wanda ke zuwa bayan kalaman Trump da ke cewa baya buƙatar taimakon kasar wajen kawo ƙarshen yakin Iran. Tunarai masu sharhi suka fara tsokaci kan abin da ka iya faruwa ko kuma biyo bayan wannan tattaunawa ganin yadda bangarorin biyu ke yi wa juna barazana da gargadi wanda ya sanya tsamanin gaza iya cimma matsaya kan kowane batu yayin wannan ganawa da jagororin kasashen biyu mafiya karfin tattalin arziki a duniya. Shi da Trump dai za su tattauna ne kan batutuwa masu alaka da yakin Amurka a Iran da rikicin Taiwan kana batun makaman nukiliya sai kuma fasahar AI bangarorin da kowanne ke tsayuwar daka game da manufofinsa a kai. Din a jiya Talata China ta bayyana cewa a shirye take ta yi aiki da Amurka don warware matsaloli da dama amma cikin yanayi na girmamawa maimakon yi mata gadara. Jam'iyyar shugaba Emmanuel Macron ta masu matsakaicin ra'ayi a Faransa ta amince da tsohon Prime Minister kasar Gabriel Attal a matsayin wanda zai mata takarar shugabancin kasa yayin babban zaben da ke tafana 2027 bayan babban taron jam'iyyar na jiya Talata ne kashi 91 cikin 100 na mambobin wannan jam'iyya suka amince da takarar Attal. Attal dai wanda na hannun daman shugaba Macron ne na daga yanzu zuwa ranar 1 ga watan Oktoba don kaddamar da takartarsa a hukumanci. Akalla mutane hudu sun mutu a wani sabon hari da Isra'ila ta kai Lebanon da tsakar ranar yau Laraba ciki har da kananan yara guda biyu kamar yadda ma'aikatar lafiyar kasar ke shaidawa harin da ke zuwa duk da tsagaita wutar Amurka wato tsagaita wutar da Amurka ta shiga gaba wajen kullawa. Kuna sauraron labaran daga nan sashen Hausa na Radio France International a rafai ga kuma shirinmu na gaba.
4: A wannan shirin za mu leka zauren bikin nuna fina-finai na kan da aka soma a birni mai dauke da wannan suna a kasar Faransa, inda kamar yadda kuke da farko jaruma daga Faransa A Haidara wacce aka dora wa nauyin gabatar da tsarin da ake da shi da babban murya tana mai kaddamar da bikin nuna fina-finai na kan karo na 79.
5: Je déclare le 79e Festival de Cannes ouvert.
4: Wannan dai ne babban taro da ke hada jarumai a bangaren da ya shafi fina-finai daga kowace kusurwa ta duniyar nan. A jawabin bude taron, Ai Haidara ta yi kira ga kwamitin da ke da nauyin tantance fina-finai da su nuna jajircewa da suke da ita. Baya ga kwarewa tana mai kyafta zaton wannan biki na wannan shekara zai babbanta da saura. Ai Haidara ta gayyato wasu jarumai da suka yi suna a duniyar fina-finai, 'yar kasar China Gong Li da 'yar kasar Amerika Jane Fonda, waɗanda suka girmama sashen fina-finai kamar haka.
6: A nawa tunani fina-finai na da tasiri a rayuwarmu. Jajircewa da nuna juriya wata dama ce ta yin bayani ta hanyar tarihi. Tarihi na daga cikin al'adu. Tarihi na taimakawa matuƙa wajen canza kewa. Tarihi na taimakawa wajen haɗa tunaninmu duk da cewa muna da mabambantan ra'ayoyi. Wanda hakan bai hana mu cimma wata sabuwar tafiya mai cike da farin ciki. Mun gudanar da wannan biki cikin raha, farin ciki da murna.
4: Da kaddamar da bikin na jiya an bayar da wasu kyaututtuka na musamman ga masu shirya fina-finai. Na farko shine Peter Jackson ɗan ƙasar New Zealand da aka baiwa kyautar nan ta musamman duk da cewa bai taɓa lashe kyautar ta kan ba. Peter Jackson shine ya shirya wani film mai suna La Trilogie du Seigneur des Anneaux da kuma wani film akan mawaƙan nan The Beatles. A wannan film na La Trilogie des Anneaux, Peter Jackson ya bayyana yadda hakan ya zame mashi abin mamaki. Ina ci gaba da mamaki don ba irin wannan film ya cancanci lashe wannan kyauta ba. A wannan biki na kan za a share kwanaki 12 ana baje kolin fina-finai da za su yi gogayya a gaban ƙwararru waɗanda bayan nazari za su tantance fina-finan da suka cancanci lashe wannan kyauta. A wannan gangami na kan jarumai daga ƙasashe daban-daban ne za su yi ta bayyana. Wanda hakan wata dama ce ta nuna alfanun shirya irin wannan gangami ko haduwa wanda ake a karo na 79. A daidai lokacin da aka soma bikin bashe kolin fina-finai na kan a kasar Faransa, masana'antar Lonnywood a Najeriya ta shiga jimamin rasa ɗaya daga cikin jarumanta mai suna Alex Ikubo Okwariki.
1: Tumar Allah an gashi da Abdullahi Isa ga kuma ra'ayoyin ku masu saurare.
7: Mai sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI, assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Hauwa Aliyu ke farin cikin sake haduwa da ku ta cikin wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro na wannan rana. Kamar yadda kuka ji a labaranmu, a taron Afirka da Faransa da aka kammala jiya Talata a ƙasar Kenya, Faransa ta sanar da shirin saka jarin euro biliyan 23 don ƙarfafa kasuwanci tsakanin ɓangarorin biyu. Shugaba Emmanuel Macron ne ya sanar da haka, yana mai cewa daga yanzu ɓangarorin biyu za su gudanar da mu'amala ce irin ta bani gishiri in baka manda a maimakon ba Afirka tallafi kamar yadda ake yi a baya. Ko menene ra'ayoyinku a game da wannan sabuwar alaka da ke neman shimfiduwa tsakanin Faransa da Afrika? Shin waɗanne abubuwa suka dace a yi muddin ana son inganta mu'amala musamman a fagen tattalin arziki tsakanin ɓangarorin biyu? Yanzu za mu fara da ra'ayin malami na farko kamar haka.
8: Sunana Rabiu Nuhu Nabuka daga karamar hukumar Bakure da ke jihar Katsina a tarayyar Najeriya. To lalle babu shakka wannan tsari da aka cimma tsakanin Faransa da ainihin kasashen nahiyar Afirka na zuba hannun jari domin shirin ba na gishiri in ba kamar da maimakon ainihin tallafi da ake bawa, to lalle tsari ne mai kyau idan har za a gudanar da shi cikin adalci. Duba da cewar dama bai kamata a ce a dogara da ainihin wani tallafi ba, gara ainihin zuba hannun jarin ne zama cewar ainihin harka ce ta kasuwanci wanda za ka saya ka saida ko kuma ka so ka zo ka saida. Wannan abu ne mai kyau. Sai dai kuma inda giza ke sakar mafi akasari da dama za ka samu cewar an kulla ire-iren waɗannan yarjejeniyoyin amma daga ƙarshe sai ka ga an kasa aiwatar da shi. To muna fata wannan taron da suke da kuma wannan alƙawarin da suka ɗauka ba irin waɗancan tarurrukan da suka saba yi bane a baya wanda za a tsara ko daga ƙarshe a kasa cimma ainihin manufofin da aka shirya shi din. Da fatan Allah ba mu shugabanni masu gaskiya da adalci.
9: Salamu
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Radio France International, barkanmu da warhaka. Da farko dai sunana Ramatu daga Lagos. To maganan cewa kasan Faransa yanzu ba za ta yi ma Afrika tallafi kawai ba, sai dai ai ba ni bishiri in ba kamanda. To hakan din sai dai mu ce Allah ya sa hakan din shi zai fi zama alkhairi, sannan kuma ba ni bishiri in ba kamandan da za a yi ayi shi tsakani da Allah, sannan kuma yanda za a yi shi ya zamanto an yi shi cikin maslaha, ayi komai cikin tsari, ayi komai cikin tsari, ayi komai komai tsakani da Allah, ba san rai ba san zuciya. Sannan kuma ya kamata a ce abubuwan da suka ga cewa musamman ma mu nan Najeriya bangaren tsaro da sauransu ya kamata a ce sun zo sun bada tallafi, saboda ga yadda sojojin Najeriya na kokari amma ga abun kaman dai ba a yi. To muna fatan Allah Ubangiji ya taimaka ya sa hakan din ya zamanto silan ci gaba.
9: Sashen Hausa na Radio France International, assalamu alaikum. Mai magana dan mutan garin Maida, Aminu Kano Maida Garko. Wannan taro da su kansu kasar Afrika da Faransa suka tattauna da zuma farfado da harkokin kasuwanci a tsakaninsu, muna fatan hakan yayi tasiri, wato kwalliya ta biya kudin sabulu, ganin yadda sauran kasashenmu suke fama da matsin tattalin arziki. Da fatan ita kanta kasar mu Najeriya ita ma ba za a barta a baya ba, ganin yadda tattalin arzikinta ya sauka. Mai magana Aminu Kano mai dagar ku.
10: Sashen Hausa na gidan Radio France International, da farko kuna tare da shugaban muryar matasan Afrika a ɗabi mai kwamfuta mai yama local government Kingston Nigeria, tare da ni akwai dan uwa ya Ogoraza Tungagiwa. To alhamdulillah akan tattaunawa da shugaban Faransa Emmanuel Macron yayi tare da shugabannin Afrika, to babu shakka wannan abin mu muna fatar Allah Ubangiji ya sanya alkhairi a ciki, kuma Allah ya sa wannan yarjejeniya da akalla ta ba ni gishiri in baka manja ya zamanta ko ita ce silar samun mafi ta akan kasashen mu na lahiyar Afrika baki daya. La'akari da cewa abinda muka tsoro ba kamar yadda irin yadda zaka ga an kulla alaka da wasu kasashen Turai, amma a ƙarshe sai su to su nuna abinda suke nema gare mu yayi abinda za su ba mu. To wannan dama shine ke kawo cece ku ci a ƙarshe, muna fata alkhairi.
11: Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio France mai albarka. Mai magana Umar Fifa, sabon garin kauren namu da jihar Zamfara. To mun ji irin yunkuri da kokarin da kuma kasashen Faransa ke yi domin ganin cewa sun kulla alaka mai karfi ta kasuwanci da zuba hannayen jari a nahiyar Afrika. To hakika muna maraba haka, sai dai kuma to abinda muka fi bukata shine abinda ya shafi tsaro. Mu dai a Najeriya yanzu babu abinda ke gaban mu kamar tsaro, domin koda sun yunkurin zuba hannayen jari idan akwai matsalar tsaro ba abin nan ba zai yi tasiri ba. Dan haka ina kira ga shugabannin Afrika su yi kokari su kulla alaka duk da ta shafi harkar da ta shafi tsaro da kasashen Turai, wato kasashen yamma, su taimaka min da abin da ya shafi kimiyya wurin kawo ƙarshen matsalar tsaro kafin ma a yi magana hannun jari. Tabbas harkar kasuwa na da muhimmanci, to amma tsaro ya hita muhimmanci, domin sai da tsaro su ma za su iya zuwa su fi zuwa hannun jarin. Su tashi lafiya.
24: Domin shigowa ko neman damawa da kai a shirin, turo mana sako ta lambar wayar mu kamar haka: alamar ƙari 234-6636-6641, ko kuma ta shafin mu na Facebook a RFI Hausa. Ga ci gaban shirin.
25: Assalamu alaikum ga France International, RFI mai magana Isa Sallari masallacin bare-bare dake garin Port Sudan jihar Yobe, tare da Malam Hassan Albasari dake garin Port Sudan gabar da kasuwa, aurewa ba mai masara kasuwa NPN, sai mai shirye Barkono dake garin Kucidaya. To alhamdulillah dangane da wannan taro da aka kammala tsakanin kasashen Afirka da Faransa, to muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa wannan taro ya zamanto mai amfani kuma mai amfanar ma wancan zamantakewa da da ake tsakanin kasashen Afirka da Faransa da sauran kasashen Turai. Allah ga zamani irin na zalunci wanda in an yi karshen ta dai za a cuci kasashe ne na Afirka. To yanzu wannan da aka fito da sabon tsari na ba ni gishiri in ba kamanda, muna roƙon Allah ya sa ayi wato wannan yarjejeniya ko kasuwanci na gaskiya ba tare da cutarwa ba, saboda yawanci akan cutar da kasashen mu ne na Afirka a zuwa kwashe mana kayayyaki na ma'adanan ƙasa da sauransu a tafi da shi a bar mu kuma da ainihin wato ba komai a hannunmu. Saboda haka muna fata wannan alkhairi ga mu tashi lafiya Isa sallallahu alaihi wasallam.
13: Assalamu alaikum Radio France International. Kuna magana da Hashim Hassan. Ina kiran ku na daga nan garin Tsamama, a Balfilinge, Jihar Teliveri, Ajan Foriya, Niger. Ne dan gana da wannan da tattaunawa ko wannan taro na wannan wadannan shugabanni da an kai a kasar Kenya. To lalle ai su kasashen Turai dama abinda suke kwasa kasashen mu na Afirka. Ai ba taimakon mu suka yi ba suna kwasa iya abinda sun ka kwasa na sun ka tai da shi. In sun yi mana abu guda to sun tai da abu dari na mu mai amfani. Lalle ba sabon abu na ba balle su ce yanzu ga su zasu koma yin ga irin tsarin da zasu koma yi na taimake Kenya. Radio France ya muku fata alheri.
15: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh gidan radio Yafi Hausa barkanku da yau barka da wannan lokaci ni magana da kuwa da Ma'ali ɗan Niger Abuja da yake zama cikin kasar da lalle gaskiya tare da an kai kasar Faransa kasa da an kai na Afirka da kasashen Turawa da Faransa ta doki alƙawari za ta zuba kudi a Afirka don saboda rayar da abuka da sauransu dai to ba nan gizo yake saka ba Allah sai dai kulliya ta biya kudin sabulu don saboda wani sa'ili kaulika suka doka amma ba su cika amma ni dai gwamnatin Afirka yana kira zuwa gare su su tashi da kansu da kansu su yi tsaye da kansu
16: Nana Hassan Albasari Abuwafan Angon Fatima da kenan cikin garin Fataskun jihar Yobe a tarayyar Najeriya ɗaya daga ƴan kungiyar masu kira da sauraron Radio Afirka reshen arewacin Najeriya Ibrahim Wankin Hula Isa Sallah masallacin Bare-bare sarkin garin Jalushewa Tabira tare da hayadan azare muke muku fatan alkhairi babu wani abin da zai saiwa dangane da wannan taro da aka gudanar a wancan kasar ta Kenya wanda za ka ga cewa an tattauna dai da wa'annan kasashe din na kasar Faransa da ma kuma wasu kasashe na nan nahiyar mu ta Afirka wanda kuma za ka ga cewa ai shekara da shekaru ana ire-iren wa'annan taro din amma kuma sai ya ga cewa taron ya zamto tamkar taro ne na shan shayi wanda kuma za ka ga cewa dukkanin wani ma abin da ake tattaunawa sai ya ga cewa ƴan wa'incan kasashe masu jajayen kunnuwa sun fi amfana fiye da wannan kasashe ta mu ta Afirka kamata yayi dai a ce su wa'annan ƴan kasashe na musu yi karatun tana su biyu a nashuwa gabanni kenan su san cewa idan suka tsaya suka gina yankin su shine mafita ba wai su tsaya su rika gina wa'incan kasashe ne amma wanda kuma za ka ga cewa su ba ta mu suke ba
17: Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Radio France International sunana Aminu Adam Malam Hudori daga jihar Jigawa to kikanin gaskiya muna fatan wannan alaka da aka kula tsakanin kasar Faransa da kasashen mu na Afirka ta haifar da dami ido domin a lokuta da dama za ka gana gudanar da irin wannan taro amma karshe sai ya kare a taron shan shayi bai sako kasa ba gunda al'ummar kasa talakawan kasa za su gani a kasa to amma muna fatan wannan sabon tsari da kasar Faransa ta zo da shi to muna fatan a wannan lokaci amfani dukkanin al'ummomin kasashen Afirka gaba daya nagode Radio France International
18: Assalamu alaikum sashen Hausa Radio Faransa mai magana baban Fatima Garnesco gangan hadin guyar mu Allah dan Niger da Aladdin da gangan da abubuwan da su gangan to dangane da alakar da shugaban kasar Faransa ya kula da Afirka ta cinikayya da sauransu muna kira da su ne Afirka din su a hankali abin da muke fata yanzu to wannan hudda za su kula da Afirka Allah ka sa da zama alheri ga Afirka da sauran ma Faransa din amma dai ai a hankali nagode mai magana baban Fatima Garnesco gangan
24: Madalla duka da haka muka kawo karshen shirin a yau a madadin daukacin abokan aiki na Radio France International RFI musamman injiniyan mu na yau Mustafa Adebisi ni Hawwa Aliyu da na shirya na kuma gabatar ke muku fatan alkhairi
19: da haka labaran ya kawo karshe inda a cikin sokaje madda majalisar dinkin duniya ta bukaci bincike na musamman kan har-haren sojojin Najeriya da nashadi da suka kashe dimban fararen hula a makon jiya kuma jiyar shugaba Emmanuel Macron ya bayyana aniyar Faransa wajen aiki da kowace kasa a Afirka don taimakon juna a mabambantan bangarori da kefe guda kun jiyar Donald Trump ya sauka a Beijing gabanin ganawa da Xi Jinping a ziyarar da ya faro a China don tattaunawa a batutuwa su cike da sarkakiya a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI sunana Azima Bashir Aminu ke fatan mai lafiya

0: zamu dakata da kai, muna godiya ka
1: musu. Tuna gode.
0: Ajira kuma sai wato labaran tattalin arziki tare da Abdullahi Isa, barka da shigo.
2: Barka da azima Bashira Aminu, san da kokari. Ga wannan labari daga kamfanin Dangote, bayan kammala taro za a ci wanda ya gudana a kasar Kenya a birnin Nairobi, daya daga cikin ince manyan kamfanoni ko ince hamshakin mai kudi na Africa ya kama hanya na shiga daga cikin manyan kamfanoni dake da hannayen jari a London. Kusan kasuwar hannayen jari talanta tara daga cikin ince wurare da ake samun kasaitattun kamfanoni waɗanda suke da kujerar zama a kasuwar duniya.
0: Ai yau na taɓa jin cewa akwai kamfanoni masu kujerar zama a kasuwar duniya.
2: To ai ba wai ƙanana bane ba waɗanda za a iya cewa
0: an rufe kamfanin ne kenan, ba na wucin gaji.
2: To sai dai yanzu haka ana cikin tattaunawa da kamfanin Dangote bangaren siminti kenan akan wannan yiwuwar ta shiga kasuwar hannayen jari a London. Duk da cewa ba mamaki nan gaba za su kawo watakila sanarwa da ke tabbatar da hakan na cewa sun shiga wannan kasuwar. Yanzu haka Azima, ke da kika faɗa Azima, akwai wannan labari da ya shafi wannan hukumar da ke yaki da kuma sha da fataucin miyagun ƙwayoyi ta NDLA a tarayyar Najeriya, wadda ta yi kami ina shirin shigowa ɗakin labaran namu na ga labarin, kuma yanzu haka yana ma shafin mu, amma za mu dan tsegunta masu sauraron mu watakila samu cikakken labari a shafin mu. Ita wannan hukumar ta kama tabar wubi ta kimanin naira biliyan 10.5 a jihar Lagos da ke kudancin kasar, kuma an shigo da wannan ince tabar daga kasar Canada. Kuma wannan dai na kunshe ne a cikin wata sanarwa da mai magana da yawun hukumar Femi Babafemi ya fitar a yau Laraba, kuma kamar yadda na sanar cikakken labarin sai a garzaya shafin mu domin samun labarin. Banda haka Azima, a kammala taron da aka yi a Nairobi, taron yanzu haka za a iya cewa ya bar baya da kura, kasancewa kusan shugabannin kasashe 33 ne suka amsa goren gayyata. Hakan kuma na tabbatar da cewa Afirka lalle tana daga cikin jerin nahiyoyi da Faransa ke saran ganin nan gaba sun mori wannan tallafi da kuma gudunmuwa da ya shafi bangaren tattalin arziki, kasuwanci da kuma tsaro. Wasu daga cikin matsaloli da Afirka ke fama da su kenan. Sai dai shugaban na Faransa ya bayyana cewa rashin kasancewa wasu kasashen na Afirka ba wai yana nuna cewa Faransa ta manta da su, a'a, kofa a buɗe take, kuma da niyyar watakila nan gaba za a iya samun wasu kasashen sun karu daga cikin waɗanda za su amfana da tallafi daga Faransa. Baya ga haka, a ƙasar Rwanda akwai taro da ke gudana akai, taro da ya shafi masu zuba jari ko kuma kamfanonin Faransa da ake kyautata tun za su faɗaɗa ko kuma kawo nasu gudunmuwa wajen taimakawa 'yan kasuwa da ke nahiyar Afirka. Taron da yanzu haka za a iya cewa wata alama ce da ke tabbatar da irin cigaba da ake samu a nahiyar Afirka. A ƙarshe Azima, sai India, inda Prime Minister India Narendra Modi ya ba da umarni na rage yawan motoci
0: da ke masa rakiya, wato matsalar fetur ta kai
2: ina yi dariya saboda gwamnati na cewa haka, to ina da alama tallaka
0: waɗanda. To an gaishe da Abdullahi Isa.
3: RFI.
0: To magidanta a Najeriya na ci gaba da kokawa saboda tsadar kayan miya, musamman tumatir, sakamakon karancin sa a sassan kasar. Aisha Shehu Kabara ta duba mana yadda matsalar take a jihar Kano ga kuma rahotanta.
4: Karewar kayan miya na manoman ranar daga gonaki da wuri kafin zuwan na damuna ne ya kawo karancin sa, wanda kuma bisa al'ada idan aka samu karancin abu yakan yi tsada. A baya akan bayar da attarugu naira 200 sama da guda 20, yanzu kuma guda 4 ne zuwa 5. Tumatir kuwa ba kowa ne yake bayar da na hakan ba, hakan ta samu kaji daga bakin wasu magidanta.
5: Ai ba samu kan manoma da kullum ba yadda za a ce ba, amma kan abun ba yadda za a ce, godiya Allah kawai. Ina ga kuma ya tsada, hanyoyin samun ba su da yawa.
6: Allah ne ya kamu wannan lokaci na tsada kayan miya. Gaskiya dan tsada kayan miya suna tsada, wallahi. Dan yanda kake siya da yanzu abin diya na ai ba kaman da ba. Abin da da zaka siya na 500 ai yanzu kwata-kwata idan kika je sai kiga an baki shi kaman na nawa, ba abin ai sai dai a hankali. A taruhu ina ai shine ma yanzu yafi komai tsada. A da za a iya baki kamar na 200 a baki irin kamar guda 20 yanzu fa sai dai a baki guda 6 guda 5 ba wasu masu yawa ba.
4: Wasu daga cikin masu siyar da kayan biyan sun hakura da sana'ar, wasu kuwa ba kullun suke mayar da kuɗin ba, hakan ta sa maka ji daga bangaren su.
1: Da abin da kai mutun zai kusacin sa, abin zai kamar tsada ma kai ne ka, kuma gaskiya ba kai bane ba. Saboda sanda ana ra dubba a tana wannan sai tsada ta zo ake duba wannan yanayin.
4: Yanayin yadda kuke siyan tattasan farashin sa a da da yanzu.
1: Eh kusan ninka wai sai uku. Da ana iya samun sa 7000, 7800, 6000. Yanzu za a iya samu 40, 38, 35. Yare
3: sai a hankali. Wani zubin ana mayarwa, wani zubin ba a maiwa ba. Sabo ne ya samu dai muke siyarwa. Saboda mun saba ka a zo nema. Mace babu amma ba abinda zamu ci har namu ma shiga ciki yake.
4: Farashin atabu yana kaiwa nawa a buhun shi?
3: Yana kaiwa 100 karamin solo babba har 150.
4: Malam Jafar Ibrahim ya da kwari dake neman kayan gwari ya shaida mana dalilan tashin kayan miyan da halin da ake ciki a yanzu.
7: Dama manoma bana sun yi noman amfanin rani na kayan miya da wuri suka dasa saboda tsoron annoba, wata annoba da ake ta sharon. So kuma kin ga ya janye da wuri tunda an dasa shi da wuri to ya kare da wuri, kin ga ko dole a samu hawa farashin shi wannan amfanin gonar. To kuma kin ga cikin hukuncin Ubangiji kuma ma bane sai aka samu saukin wannan annoba ta ita wannan tsutsar da muke cewa sharo. Wannan dai gaskiya shine makasudi kuma shine dalili.
4: Duk da tsadar kayan miyar da ake yi, wasu iyalan a lokacin da yake bozo sun yi shanya, hakan ta samu kaji daga bakin Ruqayya Abdullahi.
6: Saboda na siya tun lokacin da araha, shi yasa dama abin da yasa ma kake siya, in ka siya idan aka zo da lokacin tsada yayi sai kai amfani da shi. Dan ni dai yanzu ba ruwa da wani siyan danyen kayan miya, in na dauki kudin tattasin ya da taruhuna har tumatir ma shan yawa nake ya bushe, sai ka kajijjiga kai amfani da zaka yi da shi babu ruwanka.
4: Da wata ka sayo a tarun a lokacin?
6: Lokacin da na sayo a tarun ni da 6000 na siye shi da 500.
4: Da yawan mutane sun koma amfani da barkono ne da tumatir leda domin nema wa rayuwar su sauki. Aisha Shehu Kabara, Kano, Arafai Hausa. A jiya ne aka kammala taron shugabannin kasashen Afirka da Faransa da ya gudana a birnin Nairobi, Kenya, wanda ya mayar da hankali kan hanyoyin shigaban tattalin arziki da noma da samar da abinci ga jama'ar nahiyar. Yakin Iran na ɗaya daga cikin abubuwan da ake ganin na mai da hannun agogo baya wajen magance ƙarancin abinci, musamman rufe mashigin Hormuz da ake amfani da ita wajen safarar takin zamani. Kanka ne Nura Ado su da mun yi tada ministan noman Najeriya Sanata Abubakar Kyari a wurin wannan taro, inda kuma ya ce suna kokarin magance matsalar gata tunawar su.
8: Wannan taron da aka yi shine na farko wanda kasan France suka yi, a kuma a kasan da ince anglophone ba mutum kasashen Faransa ba, suka zo suka yi da Afrika gaba daya. To abun da na karance a cikin wannan taron shine ana neman haɗin kai da Afrika da Faransa. To kuma da yake shi jiya na saurare shi president din France Macron yace lokacin da aka yi batun colonialism da wasu abun nan ya wuce, yanzu haɗa kai ne na mutane wanda kuma a matsayinsu tare duka. So ina ganin kamar mu kanmu cikin mu a Afrika din ya kamata mu jutu da ƴan uwanmu da kuma mu hada kai mu kuma mu jitu da wasu wanda suke waje. To ni na rakiyan president mu president Bola Ahmed Tinubu kuma yana cikin wannan taron, kuma ya maganganu masu tsari wanda kuma suna da muhimmanci.
9: Fannin noma na daga cikin bangarorin da ake sa ran za a bunƙasa, wanda dama an ce aka yi noma tushen arziki.
8: Haka.
9: Kawo yanzu akwai wani adadi na kuɗaɗe da kuma yawan masu hannun jari da muke sa ran za su zuba kuɗaɗensu a wannan bangare.
8: Eh yanzu ma haka muke magana da kamar IFAD da president din IFAD din. Mun magana abubuwan da suke damunmu shine kamar wajen irin farashin su taki da kayayyakin noma da hadda ilima. To shine muke maganan ya za a yi a taimaka saboda mu samu. To yanzu batun taki, wannan rikicin da yake faruwa a Middle East yake kawo mana kuma tsadan kayan. Ba wato wancan bara mun samu, amma yau din kuma yanzu ya zo ya karu kuma sosai. saboda haka muna neman mu ga yadda za a yi ko su dakatar da wancan yaƙi in kuma mu samu kayayyaki su zo su zama na araha saboda manomanmu su samu su iya su saya. To shi ne muke ganin yanzu mun yi magana da su kuma muna alfahari da shi Alhaji Aliko Dangote wanda yake da factory na fertilizer babba wanda yake ya fi kowanne girma a Afrika. Da shi kuma yana nan ya zo shi ma kuma ya ji duk kwarekwarenmu da muke da abubuwan da muke faɗa.
9: A Najeriya ɗaya daga cikin matsalolin da manoma musamman ƙanana ke fuskanta shi ne tsadar wannan taki ta yadda za ka ga sai manomi ya sayar da kamar buhun masara guda uku zai iya sayan taki guda. Wannan ya sa wasu da dama daga cikin manoman suka ce a wannan karan sai dai sakura domin sun ciwo bashin bankuna kuma farashin kayayyaki da suka noma a cikin gida ya yi matuƙar faɗi.
8: To akwai tsare-tsare da gwamnatin President Bola Ahmed Tinubu ke yi ta fannin wajen ministry ɗin da kuma shi bankin agriculture da kuma akwai wanda muke kira Nigerian Agricultural Development Fund wanda za mu na tsarin yanzu ma mun fara wanda za mu sa farashin taki a bayar akan da sauki ma manoma su samu su saya. Insha Allah ba za mu yarda a ce manoma su ki koma noma ba, za mu ga yadda taimakon da za a yi musu. Kuma muna magana da manoma, mun san kwarekwaren, mun san abubuwan da yake faruwa.
0: Matala tattaunawar Nura Ado Suleiman kenan da ministan noma na Najeriya Sanata Abubakar Kyari. Da haka zagayen farko na labaran ya kawo ƙarshe inda kuka ji yadda Majalisar Ɗinkin Duniya ke buƙatar bincike na musamman kan hare-haren sojojin Najeriya da na Chad da suka kashe ɗimbin fararen hula a makon jiya. Kun kuma ji yadda shugaba Emmanuel Macron ya bayyana aniyar Faransa wajen aiki da kowace ƙasa a Afirka don taimakon juna a mabambantan ɓangarori. A gefe guda kun ji yadda Trump ya sauka a Beijing gabanin ganawa da shi a ziyarar da ya faru a China don tattauna batutuwa masu cike da sarƙaƙiya. To barkamu da dawowa ga kuma shirinmu na gaba.
10: Rayuwata
11: mai sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, sannunmu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin Rayuwata daga nan sashen Hausa Radio France International RFI. Shirin da bisa al'ada kan tattauna batutuwa da dama da suka shafi mata da ƙananan yara tare da gayyato ƙwararru domin lalubo mafita a kai. Kamar kullun kuna tare da Zainab Ibrahim. A yau shirin zai yi nazari akan tasirin mata a harkar siyasa ko tafiyar da gwamnati ko kuma rike madafun iko musamman a ƙasar Hausa. Galibi da zarar mace ta nuna sha'awar shiga harkar siyasa a ƙasar Hausa, darajar ta kan zube a idan al'umma saboda canfin da mutane ke yi wa mata 'yan siyasa a matsayin marasa kamun kai da kuma dalilan kallon da ake yi wa mace na kasancewa mai zaman gida don kula da iyali. To sai dai batun ya sha bamban a wannan lokaci, lakari da irin gudunmawar da mata ke bayarwa a harkokin siyasa da bangaren rike madafun iko, abinda ke nuna tabbas dole sai da gudunmawar mata za a samu nasara wajen tafiyar da ƙasa. Wannan na a matsayin abinda shirin Rayuwata ya mayar da hankali a kai. Kuma bakin da muka gayyata sun hada da Hajiya Hafsat Baba, tsohuwar kwamishiniyar harkokin mata da walwalan jama'a a jihar Kaduna Najeriya, da kuma Hajiya Habiba Muhammad Sani, yar gwagwarmayar kare haƙƙin mata a tarayyar Najeriya. Amma kafin nan, Hadiza Suleiman, wakiliyarmu daga Kaduna, ta aiko mana da wannan rahoto.
10: Rayuwata.
12: Domin samun cigaban al'umma musamman a fannin tafiyar da al'amuran yau da kullum a ɓangaren cigaban ƙasa, su ma mata ba a bar su a baya ba domin ba da tasu gudunmawar a harkokin siyasa, duk da cewa ana yi wa irin waɗannan matan gurgura fahimta musamman a yankin arewacin Najeriya. Hakan ya sa muka tattauna da wasu mata da suke gwagwarmaya a siyasa don shaida mana irin matsalolin da suka fuskanta na ƙalubale da kuma nasarorin da suka cimma. Dalilin haka muka ji ta bakin yar siyasa wacce ta sha gwagwarmaya a wannan ɓangaren, Maryam Isa.
13: Da ya jawo hankalin shiga siyasa shine mata an bar mu a baya, ko muna da rawa da zamu taka a gwamnatance sakamakon mata mu ne muke da sana'o'in hannu. Kuma idan aka ce ga mata suna da wasu da madafun iko a cikin gwamnati, to insha Allah za a samu wato kaso mafi yawa a samu sauki na hali da ake ciki na rayuwa tamu.
12: Kana mun ji daga bakin ma'aikacin gwamnati.
10: A matsayina na ma'aikacin gwamnati, a wasu lokuta muna la'akari da irin aikin da ya kamata su su yi, ba wai waɗanda ba za su iya yi ba, wanda muka ga ba za su iya yi ba, za mu yi kokari mu nisanta su da shi.
12: Mun kuma ji ra'ayoyin mutane, shin wani tasiri mata ke takawa a fannin siyasa ko rike madafan iko?
14: Kasantuwar mata a cikin siyasa ko kuma a rike da madafan iko suna ƙara ƙarfafa wa sauran mata gwiwa don su zama suna ana damawa da su a cikin harkan siyasa.
15: A rayuwar nan yadda ake fuskantar ƙalubale kala-kala, dole dai sai ka tashi ka nema, idan baka tashi ka nema ba ba wanda zai baka. Walau ka zama ma'aikaci ko kuma ka zama ɗan kasuwa ko kuma ka zama ɗan siyasa.
16: Ra'ayina tabbas mata suna da rawa da za su taka a ɓangaren siyasa. Duba da cewa a tarihi akwai ofis da aka ba mata musamman na ministoci a Najeriya, kuma tabbas sun yi abin a zo a gani.
12: A ƙarshe mun ji daga bakin masanin zamantakewa.
17: Tsakani da Allah akwai alfanu sosai. Na farko shine an yi improving gender. A zahiriyar rayuwa mata suna da ƙwarewa a komai, kuma duk abu wanda ake ganin wani gurin ma namiji za a sa ba zai iya wa mace za ta iya. So da wannan lokacin ka ba su ƙwarin gwiwa.
12: Masu salon magana dai na cewa abinda namiji zai iya yi, macen ma za ta iya gwadawa.
18: RFI.
11: To madalla an gaishe da Hadiza Sulaiman da rahoton nan. Yanzu sai zantawarta da Hajiya Hafsat Baba, tsohuwar kwamishiniyar harkokin mata da walwalan jama'a a jihar Kaduna, Najeriya.
19: Na ɗauki ra'ayin siyasa saboda gaskiya na farko akwai 'yan siyasa a gidanmu, kamar yayana, duk wani gudunmawa da mace za ta iya bayarwa, ne ba wai tana aikin gwamnati ba ne, to dole ne ta samu jam'iyya. To saboda haka shi yasa na yi tunani ina son in shiga siyasa. Duk irin wa'annan gaskiya sun ƙara ƙarfafa mun na zo na shiga siyasa.
20: Mu a nan arewa, duk mace da idan ta faɗa cikin siyasa za ki ga tana fuskantar wa'annan ƙalubale na gida. Wanne kika fuskanta?
19: To na gida gaskiya ban fuskanci ƙalubale ba, abin da yasa saboda kafin fara siyasa sai da ne magana da mai gidana ya bani goyon baya, sannan kuma a lokacin ita ma mahaifiyata tana da rai, da duk 'yan uwana duk na zauna tare da su, su ma sun bani goyon baya, kuma sannan yarana ma suna da girma, su ma na zauna na tattauna da su, saboda duk abin da za ka yi gari ka fara daga iyalinka tukunna. Amma ƙalubalen siyasa a mace dole ne, kuma na yi takara har sau biyu, so na san irin ƙalubalen da na samu ta wajen addini, ta wajen al'ada, mace ba ta shugabanci, duk dai irin waɗannan abubuwan.
20: A fannin siyasa dame-dame kika yi tasiri a kai, burinka ki da kika cimma?
19: Burina da na cimma dai aƙalla ko ba komi, mun gwada ma yaran na baya wanda suke da sha'awan siyasa, mata cewa za su iya yin siyasa amma da kamun kai, kuma da san cewa ga abin da suke so a cikin siyasa, wani irin gudunmawa suke son su bayar, saboda ita siyasa gaskiya ba da gudunmawa ne.
20: A tsakanin aikin ki da kai da maza, wani irin ƙalubale kika fuskanta?
19: Ni ban kalli kaina a matsayina na mace ba. Gaskiya burina shine aƙalla ko ba komi in ga cewa na taimaka duk a wani aikin da aka bani, kuma na yi zarra, sannan kuma za a iya tuna da ni ko da gobe bana nan.
20: A ƙarshe zan ce wani irin shawara za ki miƙa mana mu mata wanda tun daga farko muna kallon ta, kuma ma tsoro ya hana mu zuwa gurin.
19: Na farko dai ina ƙara ba da shawara cewa mata su yi ilimi, saboda ilimi yana da mahimmanci ƙwarai-ƙwarai da gaske. Sannan kuma duk abin da kika sa a gaba, wanda kike kina da buri kike son ki zama, kada ki sa tsoro a zuciyarki ko kuma ki sa kasawa, ki ba da ƙarfin zuciya kuma da addu'a cewa za ki iya.
21: Mace na ko'ina, a makaranta, a harkan kasuwanci, a rayuwa.
22: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi, gaba ɗaya iyali za su amfana.
21: Za ta iya dogaro da kanta, ta kuma taimaka, ta bunƙasa iyali. Hakan shine jajircewa, ba abun kunya ba.
22: Ko da kai yaro ne ko babba, lokaci bai ƙure ba. Ka koyi sana'a, ka nemi ilimi, ka tallafa tare da alfahari.
21: Tunaninka na da zurfi, hannayenka za su iya ma, ya cancanci ka samu damar ci gaba.
22: Jajirtattun mata, gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi, kowa zai yi nasara. Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
11: Tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI, cikin shirin rayuwata. ba tare da bata lokaci ba sai zantawar shirin da Hajiya Habiba Muhammad Sani yar gwagwarmayar kare haƙƙin mata a tarayyar Najeriya.
19: Kin san rayuwar dan Adam kamar yadda Allah ya halitta halitta da yin namiji sai mace. Hikimar yin hakan ita ce ita mace tana iya zama kashin bayan wato namiji ne a lokacin da mace ta zama jajirtacciya wacce ta san kanta. Ga idan muka tabo batun siyasa wato da kuma sauran shugabanci ba za a samu nasara ba 100% face an sa mace a ciki saboda idan kika yi la'akari da ma yanayin zamantakewar gida da yadda mace take tafi da al'amura a gida in har ta samu goyen bayan mijinta suka tafi kafa da kafa 100% tare suna gudanar da ayyukan su na gida an samu abin da ake so. A matsayin mu na masu kare haƙƙin mata muna taro na musamman dama lokaci lokaci musamman idan harkar siyasa ta zo kusan nan kuma idan misali aka zo waɗanda za a dama da su a bangaren siyasa wallau takara za su tsaya wallau kuma mu goya bayan masu takara. Farko dai tunda mu nan arewacin Najeriya ne dinin mu da al'adun mu ba ma wasa da ita wajen wayar musu da kai game da ire-iren yadda za su iya shiga cikin al'umma.
20: So da dama zaki ga cewa idan mace ta fada fannin siyasa ba ma bangaren aikin gwamnati ba a nemi ta kallon kamar irin mara kamun kai.
19: Gaskiya wannan ba kana bane samsam ba kana bane ba duka aka tara aka zama daya ba kuma idan kika tsaya tsam kika yi tunani da kuma sauran masu sauraro idan za su yi uzuri suka yi tunani da wuya misali a ce wacce macen da ta mai da hankali ta kai tayi committee kanta akan abubuwan ci gaba na rayuwa to ina ma ta kai lokacin shashanci
20: duba da yanayin yadda siyasa take a yanzu tana tafiya ta wani salo daban wanda ba kamata a ce mace tana ciki ba me zaki iya cewa game da wannan
19: abin da zan iya cewa anan akwai buƙatar wayarwa da matasa kai akan siyasa ba daga baba shine yake jinyo irin waɗannan matsaloli.
11: Tattaunawar Hadiza Suleiman da Hajiya Habiba Muhammad Sani yar gwagwarmayar kare haƙƙin mata a tarayyar Najeriya. Gare ku masu saurare, menene ra'ayinku a game da rawar da mata ke takawa a harkokin siyasa? Kowace shawara kuke da ita ga waɗanda ke yi wa mata 'yan siyasa gurguwar fahimta sai mun ji daga gare ku. A madadin sashen Hausa, Radio France International RFI, musamman wakiliyarmu daga Kaduna, Hadiza Suleiman, Zainab Ibrahim, da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalan mu huta lafiya.
0: Tumadala RFI. Daga kuma labarin a zagaye na biyu, rundunar sojojin Najeriya ta ce babu wasu hujjoji da ke nuna cewa an yi kuskuren kisan fararen hula a hare-haren da sojojinta suka kai kan 'yan ta'adda a jihar Zamfara ta arewa maso yammacin kasar cikin watan nan, yadda ta bayyana rahotannin da ke fita game da kisan fararen hular a matsayin kuskuren harin soji a matsayin labarai marasa tushe. Sanarwar sojojin Najeriya na zuwa ne bayan kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Amnesty International ta ce kuskuren sojin na ranar 10 ga watan da muke na Mayu ya kashe fararen hula akalla 100 waɗanda ke saka da cin kasuwar ƙauyen Tumfa. Bayan kafa hujjoji da ganau waɗanda harin ya faru akan idanunsu, Amnesty ta ce galibin waɗanda aka kashe mata ne da ƙananan yara. Sai dai shirkutar tsaron Najeriya cikin sanarwar ta ce babu hujja kan wannan ikirari. Shugaban Najeriya Bola Tinubu ya isa birnin Kigali na Rwanda domin halartar taron shugabannin manya da ƙananan kamfanonin Afirka na wannan shekara. Fiye da mutane 2000 da suka hada da shugabannin kamfanoni da masu zuba jari da masu ruwa da tsaki a harkar masana'antu baya ga ministocin kasashen nahiyar ne za su taru don tattaunawa game da makomar a Afirka a wannan karo. Najeriya na son ta zama gaba-gaba a cikin tattaunawar da za a yi domin janyo masu zuba jari a cikin kasar a ci gaba da kokarin haɓaka tattalin arzikinta. Wasu majiyoyi daga birnin Yamai na jamhuriyar Nijar na cewa mahukuntan kasar sun bayar da umarnin tayar da mutanen da ke zaune a unguwannin gab da filin jirgin saman birnin wanda ake alakantawa da sabbin matakan da gwamnatin sojin kasar ke dauka na tsaurara matakan tsaro a giwayen. Bayanai sun ce akalla iyalai 26,000 ne. Wannan umarni zai shafa bayan da gwamnati ta bayyana cewa tun farko sun yi gine-ginen ba bisa ka'ida ba ko kuma sun sayi filayen ba ta halastattun hanyoyi ba. Gwamnatin sojin Burkina Faso ta sake dakatar da wasu kungiyoyin fararen hula 247 a ran da ke mayar da yawan kungiyoyin da kasar ta dakatar kawo yanzu zuwa fiye da 900. Shugaban rukunin kamfanonin Dangote Alhaji Aliko Dangote ya sanar da shirinsa na zuba sabon jarin dala biliyan 45 a nahiyar Afirka daga yanzu zuwa shekarar 2030. Dangote ya bayyana haka ne a lokacin da yake gabatar da jawabi a wajen taron shugaban kasashen Afirka da Faransa wanda ya gudana a birnin Nairobi na Kenya. Hamjakin attajirin ya kuma tabbatar da cewa a wannan shekara zai fara aikin ginin matatar mai kwatankwacin wanda yayi a Najeriya a yankin gabashin Afirka. Shugaba Emmanuel Macron ya samu kyakkyawar tarba daga Prime Minister Abiy Ahmed a Addis Ababa a ziyarar da shugaban na Paris ya faro yau Laraba a wani yunkuri na karfafa alaka tsakanin Faransa da Habasha. Wannan ne dai karo na uku da Macron ke kai ziyara Habasha daga shekarar 2019 kawo yanzu. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya ce kasar a shirye take domin yin hulɗa da kowace ƙasa ta Afirka da nufin bayar da horo ga jami'an tsaronsu ko kuma taimakawa don yaki da ayyukan ta'addanci a zantawarsa da Radio France International da kuma France 24 a gefen taron da aka kammala jiya Talata a birnin Nairobi, Kenya. Macron ya ce yanzu haka akwai irin wannan alaka tsakanin Faransa da wasu ƙasashe da dama a nahiyar ta Afirka. Daidai lokacin da ya rike sa'o'i kalilan gabanin ganawar Donald Trump da Xi Jinping a Beijing, China ta gargada Amurka game da sayarwa Taiwan makamai wanda ke zuwa bayan kalaman Trump da ke cewa baya buƙatar taimakon kasar wajen kawo ƙarshen yakin Iran. Tunirai masu sharhi suka fara tsokaci kan abin da ka iya faruwa ko kuma biyo bayan wannan tattaunawa ganin yadda bangarorin biyu ke yi wa juna barazana da gargadi wanda ya sanya tsamanin gaza iya cimma matsaya kan kowane batu yayin wannan ganawa da jagororin kasashen biyu mafiya karfin tattalin arziki a duniya. Shi da Trump dai za su tattauna ne kan batutuwa masu alaka da yakin Amurka a Iran da rikicin Taiwan, kana batun makaman nukiliya sai kuma fasahar AI, bangarorin da kowanne ke tsayuwar daka game da manufofinsa a kai. Din a jiya Talata, China ta bayyana cewa a shirye take ta yi aiki da Amurka don warware matsaloli da dama amma cikin yanayi na girmamawa maimakon yi mata gadara. Jam'iyyar shugaba Emmanuel Macron ta masu matsakaicin ra'ayi a Faransa ta amince da tsohon Prime Minister kasar Gabriel Attal a matsayin wanda zai mata takarar shugabancin kasa yayin babban zaben da ke tafana 2027. Bayan babban taron jam'iyyar na jiya Talata ne kashi 91 cikin 100 na mambobin wannan jam'iyya suka amince da takarar Attal. Attal dai wanda na hannun daman shugaba Macron ne na daga yanzu zuwa ranar 1 ga watan Oktoba don kaddamar takarar tasa a hukumanci. Akalla mutane hudu sun mutu a wani sabon hari da Isra'ila ta kai Lebanon da tsakar ranar yau Laraba, ciki har da kananan yara guda biyu kamar yadda ma'aikatar lafiyar kasar ke shaidawa. Harin da ke zuwa duk da tsagaita wutar Amurka, wato tsagaita wutar da Amurka ta shiga gaba wajen kullawa. Kuna sauraron labaran daga nan sashen Hausa na Radio France International a rafai ga kuma shirinmu na gaba.
2: A wannan shirin za mu leka zauren bikin nuna fina-finai na kan da aka soma a birni mai dauke da wannan suna a kasar Faransa, inda kamar yadda kuji da farko jaruma daga Faransa A Haidara wacce aka dora wa nauyin gabatar da tsarin da ake da shi da babban murya tana mai kaddamar da bikin nuna fina-finai na kan karo na 79.
5: Je déclare le 79e Festival de Cannes ouvert.
2: Wannan dai ne babban taro da ke hada jarumai a bangaren da ya shafi fina-finai daga kowace kusurwa ta duniyar nan. A jawabin bude taron, A Haidara ta yi kira ga kwamitin da ke da nauyin tantance fina-finai da su nuna jajircewa da suke da ita. Baya ga kwarewa, tana mai kyafta zaton wannan biki na wannan shekara zai babbanta da saura. A Haidara ta gayyato wasu jarumai da suka yi suna a duniyar fina-finai, 'yar kasar China Gong Li da 'yar kasar Amerika Jane Fonda, waɗanda suka girmama sashen fina-finai kamar haka.
5: I
1: believe that cinema
3: ana watunani fina-finai na da tasiri a rayuwarmu jajircewa da nuna juriya wata dama ce ta yin bayani ta hanyar tarihi tarihi na daga cikin al'adu tarihi na taimakawa matuƙa wajen canza kewa tarihi na taimakawa wajen hada tunanin mu duk da cewa muna da mabambantan ra'ayoyi wanda hakan bai hana mu cimma wata sabuwar tafiya mai cike da farin ciki mun gudanar da wannan biki cikin raha farin ciki da murna
2: da kaddamar da bikin na jiya an bayar da wasu kyaututtuka na musamman ga masu shirye fina-finai na farko shine Peter Jackson dan kasar New Zealand da aka baiwa kyautar nan ta musamman duk da cewa bai taba lashe kyautar ta kan ba Peter Jackson shine ya shirya wani film mai suna La Trilogie du Seigneur des Anneaux da kuma wani film akan mawakan nan The Beatles a wannan film na La Trilogie des Anneaux Peter Jackson ya bayyana yadda hakan ya zame mashi abin mamaki. Ina ci gaba da mamaki don ba irin wannan film ya cancanci lashe wannan kyauta ba. A wannan biki na kan za a share kwanaki 12 ana baje kolin fina-finai da za su yi gogayya a gaban kwararru waɗanda bayan nazari za su tantance fina-finan da suka cancanci lashe wannan kyauta. A wannan gangami na kan jarumai daga ƙasashe daban-daban ne za su yi ta bayyana. Wanda hakan wata dama ce ta nuna alfanun shirya irin wannan gangami ko haduwa wanda ake a karo na 79 a daidai lokacin da aka soma bikin bashe kolin fina-finai na kan a kasar Faransa masana'antar Hollywood a Nigeria ta shiga jimamin rasa ɗaya daga cikin jarumanta mai suna Alex Ikubo Okwariki
0: tamara la an gashi da Abdullahi Isa ga kuma ra'ayoyin ku masu saurare
18: Mai sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI Assalamu alaikum barkanku da warhaka Hawwa Aliyu ke farin cikin sake haduwa da ku ta cikin wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro na wannan rana Kamar yadda kuka ji a labaranmu a taron Afrika da Faransa da aka kammala jiya Talata a kasar Kenya Faransa ta sanar da shirin saka jarin euro biliyan 23 don karfafa kasuwanci tsakanin bangarorin biyu Shugaba Emmanuel Macron ne ya sanar da haka yana mai cewa daga yanzu bangarorin biyu za su gudanar da mu'amala ce irin ta bani gishiri in baka manda a maimakon ba Afrika tallafi kamar yadda ake yi a baya Ko menene ra'ayoyinku a game da wannan sabuwar alaka da ke neman shimfiduwa tsakanin Faransa da Afrika? Shin waɗanne abubuwa suka dace a yi muddin ana son inganta mu'amala musamman a fagen tattalin arziki tsakanin bangarorin biyu? Yanzu za mu fara da ra'ayin malami na farko kamar haka.
23: Sunana Rabiu Nuhu Nabukka. Da karamar hukumar Bakure da ke jihar Katsina a tarayyar Najeriya to lalle babu shakka wannan tsari da aka cimma tsakanin Faransa da ainihin kasashen nahiyar Afirka na zuba hannun jari domin shirin ba ni gishiri in ba kaman da maimakon ainihin tallafi da ake bayarwa to lalle tsari ne mai kyau idan har za a gudanar da shi cikin adalci duba da cewa dama bai kamata a ce a dogara da ainihin wani tallafi ba gara ainihin zuba hannun jarin ne zama cewa ainihin harka ce ta kasuwanci wanda zaka saya ka saida ko kuma kaso ka zo ka saida wannan abu ne mai kyau sai dai kuma inda giza ke sakar mafi akasari da dama zaka samu cewa an kulla ire-iren wayannan yarjeniyoyin amma daga ƙarshe sai kaga an kasa aiwatar da shi to muna fata wannan taron da suke da kuma wannan alƙawarin da suka dauka ba irin wayancan tarurrukan da suka saba yi bane a baya wanda za a tsara ko daga ƙarshe a kasa cimma ainihin manufofin da aka shirya shi din da fatan Allah ba mu shawa gabani masu gaskiya
24: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Radio France International barkanmu da warhaka da farko dai sunana Ramatu daga Lagos to maganan cewa kasan Faransa yanzu ba ta gima Afrika tallafi kawai ba sai dai ai bani bishiri in ba kaman da to hakan din sai dai mu ce Allah ya sa hakan din shi zai fi zama alkhairi sannan kuma ba ni gishiri in ba kaman dan da za a yi ayi shi tsakani da Allah sannan kuma yanda za a yi shi ya zamanto an yi shi cikin maslaha ayi komai cikin tsari ayi komai cikin tsari ayi komai komai tsakani da Allah ba san rai ba san zuciya sannan kuma ya kamata a ce abubuwan da suka ga cewa musamman mamunan Najeriya bangaren tsaro da sauransu ya kamata a ce sun zo sun bada tallafi saboda ga dai sojojin Najeriya na kokari amma ga abun kaman dai ba a yi to muna fatan Allah Ubangiji ya taimaka ya sa hakan din ya zamanto silan ci gaba.
1: Sashen Hausa na Radio France International, assalamu alaikum. Mai magana dan mutan garin Maida, Aminu Kano Maida Garko. Wannan taro da su kansu kasar Afirka da Faransa suka tattauna da zuma farfado da harkokin kasuwanci a tsakaninsu. Muna fatan hakan yayi tasiri wato kwalliya ta biya kudin sabulu ganin yadda sauran kasashenmu suke fama da matsin tattalin arziki. Da fatan ita kanta kasar mu Najeriya ita ba za a barta a baya ba ganin yadda tattalin arzikinta ya sauka. Mai magana Aminu Kano mai dagar ku.
4: Sashen Hausa na gidan Radio France International, da farko kuna tare da shugaban muryar matasan Afirka a ɗabi mai kwamfuta mai yama local government Kingston Nigeria, tare da ni akwai dan uwaya Ogoraza Tungagiwa. To alhamdulillahi akan tattaunawa da shugaban Faransa Emmanuel Macron yayi tare da shugabannin Afirka, to babu shakka wannan abin mu muna fatar Allah Ubangiji ya sanya alkhairi a ciki kuma Allah ya sa wannan yarjejeniya da aka kulla ta ba ni gishiri in baka manja ya zamanta ko ita ce silar samun mafi ta akan kasashen mu na lahiyar Afirka baki daya. La'akari da cewa abinda muka tsoro ba kamar yadda irin yadda zaka ga an kulla alaka da wasu kasashen Turai, amma a ƙarshe sai su to su nuna abinda suke nema gare mu yayi abinda za su ba mu. To wannan dama shine ke kawo cece ku ci a ƙarshe muna fata alkhairi.
6: Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio France mai albarka. Mai magana Umar Fifa, sabon garin kauran namu da jihar Zamfara. To mun ji irin yunkuri da kokarin da kuma kasashen Faransa ke yi domin ganin cewa sun kulla alaka mai karfi ta kasuwanci da zuba hannayen jari a nahiyar Afirka. To hakika muna maraba haka, sai dai kuma to abinda muka fi bukata shine abinda ya shafi tsaro. Mu dai a Najeriya yanzu babu abinda ke gaban mu kamar tsaro, domin koda sun yunkurin zuba hannayen jari idan akwai matsalar tsaro ba abin nan ba zai yi tasiri ba. Don haka ina kira ga shugabannin Afirka su yi kokari su kulla alaka duk da ta shafi harkar da ta shafi tsaro da kasashen Turai, wato kasashen yamma, su taimaka mun da abin da ya shafi kimiyya wurin kawo ƙarshen matsalar tsaro kafin ma a yi magana hannun jari. Tabbas harkar kasuwa na da muhimmanci, to amma tsaro ya hita muhimmanci, domin sai da tsaro su ma za su iya zuwa su zuba hannayen jari. Su tashi lafiya.
18: Domin shigowa ko neman damawa da kai a shirin, turo mana sako ta lambar wayar mu kamar haka: alamar ƙari 234-7-6-6-6-6-1, ko kuma ta shafin mu na Facebook a RFI Hausa. Ga ci gaban shirin.
7: Assalamu alaikum ga Radio France International RFI, magana Isa Sallari masallacin bare-bare dake garin Port Harcourt jihar Yobe, tare da Malam Hassan Albasari dake garin Port Harcourt gaban da kasuwa Aurewa babu masara kasuwa NPN, Shaibu mai shiri Barkono dake garin Kucida. To alhamdulillah, dangane da wannan taro da aka kammala tsakanin kasashen Afirka da Faransa, to muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa wannan taro ya zama to mai amfani kuma mai amfanar ma wancan zamantakewa da da ake tsakanin kasashen Afirka da Faransa da sauran kasashen Turai. Allah ika zamani irin na zalunci wanda in an yi karshen ta dai za a cuci kasashe ne na Afirka. To yanzu wannan da aka fito da sabon tsari na ba ni gishiri in baka manda, muna roƙon Allah ya sa ayi wato wannan yarjejeniya ko kasuwanci na gaskiya ba tare da cutarwa ba, saboda yawanci akan cutar da kasashen mu ne na Afirka a zuwa kwashe mana kayayyaki na ma'adanan ƙasa da sauransu a tafi da shi a bar mu kuma da ainihin wato ba komai a hannunmu. Saboda haka muna fata wannan alkhairi ga mu tashi lafiya isa sallallahu alaihi wasallam.
9: Assalamu alaikum Radio France International, kuna magana da Hashim Hassan, ina kiran kuna daga nan garin Tsamama a Balfilinge Ija Tilibiri a Jamhuriyar Nijar. Ne dangane da wannan da tattaunawa ko wannan taro na wannan waɗannan shugabanni da an kai a ƙasar Kenya, to lalle ai su kasashen Turai dama abinda suke kwasa kasashen mu na Afirka ai ba taimakon mu suke ba, suna kwasa iya abinda sun ka kwasa na sun ka tai da shi. In sun yi mana abu guda to sun tai da abu ɗari na mu mai amfani. Lalle ba sabon abu na ba, balle su ce yanzu ga su za su koma yin ga irin tsarin da za su koma na taimakekeniya. Radio France, nyan kufata alheri.
8: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh gidan radio Yafi Hausa, barkanku da yau, barka da wannan lokaci. Ni magana da kuwa da Ma'ali ɗan Niger Abuja da yake zaune cikin ƙasar da ke lalle gaskiya taron da aka yi ƙasa da aka yi na Afirka da ƙasashen Turawa da Faransa ta ɗauki alƙawari za ta zuba kuɗi a Afirka don saboda raye da abubuwa da sauransu dai. To ba nan gizo yake saka ba, Allah sai dai kulliya ta biya kuɗin sabulu don saboda wani sa'ili ƙaunuka suka ɗauka amma ba su cika. Amma ni dai shugabannin Afirka yana kira zuwa gare su tashi da kansu su yi tsaye da kansu.
10: Na Hassan Albasari Abuwa Fan Angon Fatima da kenan cikin garin Port Harcourt jihar Yobe a tarayyar Najeriya, ɗaya daga 'yan kungiyar masu kira da sauraron Radio Afirka reshen arewacin Najeriya Ibrahim Wankin Hula, Isa Sallah masallacin Bare-bare sarkin garin Jalu Shehu Tafira tare da Hayadan Adar muke muku fatan alkhairi. Babu wani abin da zai saiwa dangane da wannan taro da aka gudanar a wancan ƙasar ta Kenya, wadda za ka ga cewa an tattauna dai da waɗannan ƙasashe ɗin na ƙasar Faransa da ma kuma wasu ƙasashe na nan nahiyar mu ta Afirka, wadda kuma za ka ga cewa ai shekara da shekaru ana ire-iren waɗannan taro. Amma kuma sai ya ga cewa taron ya zamto tamkar taro ne na shan shayi, wadda kuma za a ga cewa dukkanin wani ma abin da ake tattaunawa sai ya ga cewa 'yan wa'incan ƙasashe masu jajayen kunnuwa sun fi amfana fiye da wannan ƙasashe tamu ta Afirka. Kamata ya yi dai a ce su wa'innan 'yan ƙasashe namu su yi karatun tanu su biyu a na shugabanni kenan, su san cewa idan suka tsaya suka gina yankinsu shi ne mafita, ba wai su tsaya su riƙa gina wa'incan ƙasashe na yamma wadda kuma za a ga cewa su ba tamu suke.
13: Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Radio France International, sunana Aminu Adam Malam Hudori daga jihar Jigawa. To ganin gaskiya muna fatan wannan alaka da aka kula tsakanin kasar Faransa da kasashen mu na Afirka ta haifar da dami ido, domin a lokuta da dama za ka gana gudanar da irin wannan taro amma ƙarshe sai ya ƙare a taron shan shayi, bai sako ƙasa ba, gunda al'ummar ƙasa, talakawan ƙasa za su gani a ƙasa. To amma muna fatan wannan sabon tsari da kasar Faransa ta zo da shi, to muna fatan a wannan lokaci amfani dukkanin al'ummomin ƙasashen Afirka gaba ɗaya. Nagode Radio France International.
14: Assalamu alaikum. Sashen Hausa Radio Faransa mai magana Baban Fatima Garnesco gangan haɗin gwiwar mu Allah ɗan Nijar da Alhaji da gangan da abubuwan da su gangan. To dangane da alaƙar da shugaban ƙasar Faransa ya kulla da Afirka ta cinikayya da sauransu, muna kira da su ne Afirka ɗin su yi a hankali. Abin da muke fata yanzu, to wannan hulɗar za su kulla da Afirka, Allah ka sa ta zama alheri ga Afirka da sauran ma Faransa ɗin, amma dai a yi a hankali. Na gode da magana Baban Fatima Garnesco gangan.
15: Madalla duka da haka muka kawo ƙarshen shirin a yau a madadin daukacin abokan aiki na Radio France International RFI, musamman injiniyan mu na yau Mustafa Adebisi, ni Hawwa Aliyu da na shirya na kuma gabatar ke muku fatan alkhairi.
25: Da haka labaran ya kawo ƙarshe, inda a cikin sokaci madda majalisar ɗinkin duniya ta buƙaci bincike na musamman kan har-haren sojojin Najeriya da Nishadi da suka kashe ɗimbin fararen hula a makon jiya. Kun kuma ji yadda shugaba Emmanuel Macron ya bayyana aniyar Faransa wajen aiki da kowace ƙasa a Afirka don taimakon juna a mabambantan ɓangarori. A gefe guda kun ji yadda Donald Trump ya sauka a Beijing gabanin ganawa da Xi Jinping a ziyarar da ya faro a China don tattaunawa a batutuwa masu cike da sarƙaƙiya. A madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI, sunana Azima Bashir Aminu, ke fatan mu yi da lafiya. Biyar daidai agogon Najeriya, Nijar, kamar Chadi, hudu kenan agogon TU da Ghana. Sashen Hausa na Radio France International ake saurare kan mita 16.
26: Azima Bashir Aminu.
25: Masu sauraro, barkanmu da yammaci ga kanin labaran. Majalisar Ɗinkin Duniya ta buƙaci bincike na musamman kan har-haren sojojin Najeriya da Nishadi da suka kashe ɗimbin fararen hula a makon jiya. Shugaba Emmanuel Macron ya bayyana aniyar Faransa wajen aiki da kowace ƙasa a Afirka don taimakon juna a mabambantan ɓangarori. Trump ya sauka a Beijing gabanin ganawa da shi a ziyarar da ya faru a China don tattauna batutuwa masu cike da sarƙaƙiya. Yanzu kuma ga cikakkun labaran. Shugaban hukumar kare haƙƙin ɗan adam na Majalisar Ɗinkin Duniya Volker Turk ya buƙaci gudanar da bincike na musamman game da kisan fararen hular da aka samu a arewacin Najeriya bayan har-haren da dakarun ƙasar da na Chad suka kai kan 'yan ta'adda. Ga misali na ɗauke da cigaban labaran.
12: Rahotanni sun nuna cewar masunta da dama ne suka rasa rayukansu a harin da sojojin Chadi suka kai yankin Tafkin Chadi. Waɗanda mahukunta Injamaina suka zarga da taimakawa a 'yan ta'addan Boko Haram. A cikin sanarwar da Volkatruk ya fitar, ya ce akwai buƙatar a gudanar da bincike na musamman kan yadda aka kashe fararen hula a harin da jirgin saman sojin Najeriya ya kai kasuwar Tumfa da ke yankin ƙaramar hukumar Zurmi a jihar Zamfara, wanda rahotanni suka ce sama da mutum 100 suka rasa rayukansu. Kafin wannan kira da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi, dama an ji kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International na yin Allah wadai da wannan hari, kamar da yadda shugaban kungiyar a Najeriya Malam Isa Sunusi ya bayyana mana.
16: Muna Allah wadai da irin wannan abu da sojojin Najeriya suke yi, don bai kamata a ce ana kashe fararen hula da dansu ake yin wannan aiki na tsaro ba. Domin ba yadda za ka yi ka kai hari cikin kasuwa, kasuwa irin ta mako ta ƙauye, ba yadda za a ce duk kasuwan nan masu laifi ne. Idan kuwa haka ne, to babu wani dalilin da zai sa ka buɗe wuta ta sama akan mutane. Ya kamata waɗanda suke da laifin a zakulo su ta hanyar da ta dace, a yi musu hukuncin da ya kamata.
12: To sai dai a martanin da rundunar sojin Najeriya ta fitar, ta ce babu wasu hujjoji da ke tabbatar da cewar harin na Zamfara ya shafi fararen hula. Don a cewar sanarwar da kakakin shalkwatar rundunar tsaron ƙasar ya fitar, sun gudanar da aikin ne bisa ka'idar aikin soji ta ƙasa da ƙasa.
25: To a Najeriya, gwamnan jihar Filato Caleb Mafwang ya ce zai bai wa jami'an tsaro umarnin harbi duk wanda aka samu yana lalata amfanin gona. Gwamnan wanda ya bayyana hakan yayin wani taro kan tsaro a Jos fadar gwamnatin jihar jiya Talata, ya ce lokacin kama masu laifi a jihar sa ana kai su Abuja ya wuce. Ga kaɗan daga kalamansa.
17: The days when criminals were arrested and taken to Abuja is over.
19: Lokacin kama masu aikata laifuka ana turawa Abuja ya wuce. Ina baiwa hukumomin tsaro umarni mai ƙarfi, daga yanzu duk wanda aka samu yana lalata gonaki makin jihar Filato ne. Don haka ina bada umarnin a harbe shi kawai, babu wanda ya fi ƙarfin doka. Tsagwaron mugunta ne a ɗauki ran mutum kawai saboda an kashe ko sace shanu. Babu yadda za a iya kwatanta ran ɗan adam da kowane adadi na shanu. Idan har kana da gaskiya an sace maka shanu, to a sanar da mu. Idan har ba mu iya ganowa ba, to sai mu biya. Amma lokaci ya yi na kawo ƙarshen wannan shirman.
17: Time has come when this nonsense has to stop.
25: Fasarar kalaman gwamnan jihar Filato. Babbar kotun Najeriya da ke zabanta a Abuja ta yanke hukuncin ɗaurin shekaru 75 ga tsohon ministan lantarki na ƙasar Sale Mamman, bayan samansa da laifin wawushi dukiyar da yawanta ya kai naira biliyan 33 da miliyan 800. Kotun ta yanke hukuncin ne a safiyar yau Laraba, yayin shari'a da ba a ga fuskar Sale Mamman a gaban alƙali ba. A shari'a da tun farko EFCC ta jagoranci garwa gaban kotun kan tuhume-tuhume 12. Salman Mandai ya riƙe makamin minista ne a zamanin mulkin tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. To wata mata da aka bayyana sunanta da Maryam Muhammad ta banka wa kishiyarta Firdaus Musa da yaranta biyu ta a unguwar Hoturu da ke jihar Kano a Najeriya. Rahotanni sun ce tuna jami'an tsaro suka kame wadda ake zargi da wannan aika-aika, yanda Firdaus da yaranta biyu Khadija ya mai shekaru 7 da Ismail Ya'u mai shekaru 3 ke karbar kulawar gaggawa a asibiti. Bayanai sun ce da tsakatarar litinin da ta gabata ne Maryam ta watsa fetur tare da kunna wuta a ɗakin kishirtata. A ranar 13 ga watan Mayu na kowace shekara ake gudanar da bikin mata a jamhuriyar Niger, wanda aka kaddamar shekaru 34 da suka gabata domin tunawa da wata ƙasaitacciyar zanga-zanga da matan ƙasar suka gudanar da nufin neman a ƙara musu yawan kujerun wakilci a babban taron muhawara na ƙasa, wato Conference National, wanda ya kai ga mai da ƙasar kan turbar demokradiyya. Madam Mariama Abdulrahman ɗaya ce daga cikin shugabannin kungiyoyin mata a yankin Agadez a jamhuriyar Niger, ta bayyana mana muhimmancin wannan rana.
20: Sallah ce wadda take da tarihi, saboda baban zama aka doke ta Tresme, mata ne na Niger gaba ɗaya sun tashi suka yi marsh Tresme 1991, suka nemi 'yancinsu wanda za su shiga Dabor preparation na conference national souverain daga nan ne 13 mai aka yi institution ta ita journée nationale de la femme en 1992 tun lokacin nan mata sun samu gaba sun ci gaba sosai saboda ko ina akwai representation na mata ko ina ko wace ma'aikata an ka tai kaga mace ko ina an ka je kaga mace wannan incin nan na mata ne Niger mata ne suka nemi musu su cikin ranar nan ta 1991 kuma yau masha Allah gaskiya mu a wurin mu an ci gaba
25: kalaman madam Maryama Abramin ɗaya daga cikin shugaban kungiyoyin mata a jamhuriyar Niger gwamnatin sojin Burkina Faso ta sake dakatar da wasu kungiyoyin fararen hula 247 adadin da ke mayar da yawan kungiyoyin da kasar ta dakatar kawo yanzu zuwa fiye da 900 bayanai sun ce kungiyoyin da wannan dakatarwa ta shafa sun kunshi masu aiki a bangarorin lafiya da ilimi da kare haƙƙin mata sai kuma na bangaren noma kana muhalli da al'adu da kuma wasanni. Gwamnatin Ghana ta sanar da shirin fara aikin kwashe yan kasar 300 daga Afirka ta Kudu bayan tsanantar har-haren kin jinin baki musamman yan kasashen kudu da Saharar Afirka da ke cirani a kasar. Cikin wani sako da ma'aikatar harkokin wajen kasar ta kwallafa a shafin ta na X ta rawaito Minister Samuel Ablakwa na cewa cikin sauri za su faro wannan aiki don baiwa jama'ar su kariya. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya ce kasar na a shirye domin yin hulɗa da kowace ƙasa ta Afirka don bayar da horo ga jami'an tsaron su ko kuma taimakawa don yaƙi da ayyukan ta'addanci. Azantawarsa da Radio France International da kuma France 24 a gefen taron da aka kammala jiya Talata a birnin Nairobi, Kenya. Macron ya ce yanzu haka akwai irin wannan alaka tsakanin Faransa da wasu ƙasashe da dama na nahiyar. Ga dai abin da shugaba Macron ke cewa.
0: Quand des pays africains viennent vers la France et qui disent nous on a un problème.
2: Idan kasashen Afirka suka gabatar mana da irin matsalolin da suke fuskanta kamar ta'addanci da kuma fashi akan teku nan take zamu zauna da su domin duba yadda zamu taimaka a magance matsalar tare. Irin wannan alaka ce ke tsakanin mu da Ghana da Benin da kasashen gabar tekun Guinea da ke fama da matsalar yan fashin kan ruwa waɗanda ke cutar da tattalin arzikin su. Akwai wasu kasashe kuwa da suka nemi tallafin makamai da kuma horas soje daga gare mu misali Masar. Saboda haka ina mai tabbatar muku da cewa kowace ƙasa ta Afirka za ta iya tunkarar mu don kulle irin wannan alaka. Waɗannan ƙasashe suna mu'amala da Faransa ne a yanayi na mutunta juna yayin da wasu ke ganin cewa ta hanyar kin rashin mutunta Faransa ne za a bayyana ka a matsayin cikakken ba Afirki. Wannan ita ce ɗabi'ar da sojojin da suka kwaci mulki ke tallatawa. Alhali kuwa ya kamata a mutunta juna ne.
0: Bah non, le respect c'est réciproque. Nous aussi on veut être respecté.
25: Fassarar kalaman shugaba Emmanuel Macron. Shugaban rukunin kamfanonin Dangote Alhaji Aliko Dangote ya sanar da shirinsa na zuba sabon jarin dala biliyan 45 a nahiyar Afirka daga yanzu zuwa shekarar 2030. Dangote ya bayyana haka ne a lokacin da yake gabatar da jawabi a wajen taron ci gaban kasashen Afirka da Faransa wanda ya gudana a birnin Nairobi, Kenya. Hamshakin attajirin Afirkan ya kuma tabbatar da cewa a wannan shekarar ce zai fara aikin gina matatar mai kwatankwacin wace yayi a Najeriya a yankin gabashin Afirka. Ga dai jawabinsa.
3: A baya mun tafka kurakurai da dama inda muka dogara da 'yan kasashen waje su zo su gina mana nahiyar mu. Hakan ba wata matsala bace. Dole ne mu shige gaba. Abin da ke jawo hankalin masu zuba jari daga ketare shine masu zuba jari na cikin gida. Sai ya sa muke zuba jari mai yawa. Ba wai kawai muna zuba jari mai yawa bane. Gaskiyar lamarin shine muna kokarin tabbatar da mun samar da dukkanin abin da ake bukata a Afirka. Sannan ina da yakinin cewa masu zuba jari daga waje za su shigo. Na yi alƙawarin daga shekarar 2026 zuwa 2030 za mu zuba sabon jarin dala biliyan 45. Hakanan shugaba ya yi magana game da matatar man fetur ta gabashin Afirka. Za a fara aikin ta a wannan shekara.
25: fasarar kalaman attajirin Afirka Alhaji Aliko Dangote. Shugaba Emmanuel Macron ya samu kyakkyawar tarba daga Prime Minister Abiy Ahmed a Addis Ababa a ziyarar da shugaban na Paris ya faru yau Laraba a wani yunkuri na karfafa alaka tsakanin Faransa da Habasha. Wani ne karo na uku da Macron ke kai ziyara Habasha daga shekarar 2019 kawo yanzu, lamarin da ke sake fayyace karfafuwar alakar kasashen biyu a fannoni da dama. Macron wanda ya da zango a Habasha bayan kammala taron kawancen Faransa da nahiyar Afirka da ya gudana a Kenya. Shugaban Amurka Donald Trump ya isa birnin Beijing na China a wata ziyarar aiki mai cike da sarƙaƙiya da ake sa ran za ta tsara makomar dangantaka tsakanin manyan ƙasashen biyu mafiya ƙarfin tattalin arziki a duniya. Ahmad Abba na dauke da ƙarin bayani.
19: A yayin ziyarar ta yi ne biyu, ana sa ran shugaban na Amurka Donald Trump ya yi tattaunawa mai mahimmanci da takwaransa na China Xi Jinping a Beijing, wanda rikicin kasuwanci da batun Taiwan, hamayyar fasahar AI da kuma uwa uba rikicin Iran za su bi ɗaukar hankali. Rotonni sun ce shugaba Trump na tare da rakiyar manyan 'yan kasuwa da shugabannin manyan kamfanonin fasahar Amurka a ziyararsa ta farko zuwa China cikin shekaru goma, wato tun daga shekarar 2017. Tun a ranar 31 ga watan Maris aka tsara Trump zai je Beijing, amma aka soke saboda yakin Iran. Yayin da ake ganin bangarorin biyu za su yi kokarin daidaita dangantakarsu bayan shekaru na takaddama kan haraji da takunkumi da kuma gasa. China, wadda ke kan gaba cikin kasashe da ke goyon bayan Iran, ta yi ɗari-ɗari da batun ganawar, sai da farkon makon nan ta tabbatar da za a yi ta. Masu sharhi na ganin shugabannin biyu na iya matsa lamba don rage takun sakar cinikayya na ɗan lokaci, sai dai ba sa hasashen samun manyan nasarori a wannan tattaunawar.
25: To, wasu matakin tsaro a gabas ta tsakiya sun ce Saudi Arabia ta kaddamar da wasu hare-haren martani kan Iran, wanda ke matsayin karan farko da kasar ke mayar da irin wannan martani tun bayan faro yakin Amurka kan Iran, lamarin da ya sanya fargabar sake faɗaɗuwar wannan rikicin. Duk da yake Iran bata tabbatar da wannan hari ba, amma wasu majiyoyi